0: nuna halin ko in kula har su kai manzalin da za a dinga guje musu a cikin al'umma. Mafi munin ma shine ga matan aure da yadda suke rayuwa da abokan tarayyar su a irin yanayin nan marar dadi. Bugu da ƙari, yawancin masu matsalar ma basu san suna da ita ba. Kuma wani abin dubawa a nan shine yadda akan rasa mai karfin halin iya tarar su ya fada musu gaskiya don su gyara saboda gudun abin da ka iya biyo baya. Shin wasu irin illoli ne matsalar warin jiki ke haifarwa mace? Bakin da muka gayyata sun hada da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki, da kuma Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Shehu Kabara, ta aiko mana da wannan rahoto.
1: Rayuwata.
2: Rashin tsafta jiki ga mace ba karamin ragin kwarjini bane a gare ta da kima, ba ga iya mai gidanta ba, har ma ga al'ummar da ke kewaye da ita. Rukayya Sani da ke da 'ya'ya uku ta yi mana ƙarin bayani.
3: Wani rashin tsafta ne, wani kuma lalura ce, wani ma bai ma san yana warin ba, saboda menene shi yana ganin yana wanka yana yin duk abin da zai yi, shi yasa yake jin kamar ba wari yake yi ba. Wani kuma zai yi ma wankan gashi dan yayi amma kuma kamar bai yi ba, saboda bai tsaya ya wanke jikinsa ya fita ba.
2: Abubakar Lawan magidanci ne ya bayyana mana halin da magidanta suke ciki.
4: Tsafta ce jikinta, za ga duk abubuwan da gashi nan sai a hankali. Kai da gidanka ka gaba, baka da sha'awar ka dawo gidanka, baka da sha'awar matarka ta zauna a kusa da kai, balle dare kana tunanin kana fargaba dare ka zo kwada gado da kai da ita. Mun ya taba samun irin mata irin wannan da na aura irin me wannan. Zanta gaskiya ni zaman mu bai dore da ita ba, ina jin ba mu fi zaman shekara ɗaya ba, hakan nan da irin hakura dole na rabu da ita.
2: Abin tambayar ga iyaye ga kakanni shine yadda suke kulawa da kansu, ko da kuwa ba su da halin sayen turare, ga abin da Tattijuwa Hajara Suleiman ke cewa.
5: Irin wannan shine zai zama yarinya, ko da girma ta ita ma ta haifi nata yara. Za ta barin su da kazanta ba, yawan wanki wanka, yawan wanki wa yaro sutura wajen kwanciya, da a samu a kulawa da wannan. In dai ana kulawa kuwa insha Allahu ba za a samu matsala ba a wajen yara. Komai yawan jama'a ɗanki zai shiga wata da an tsangwane shi ba.
2: A ɓangaren masana zamantakewa ta bakin Hajiya Farida Usman cewa ta yi, hakan na kawo baraka da yawa a zamantakewa.
6: Gaskiya wasu matan suna kazantar da kwata-kwata, bai kamata a ce suna matsayin iyaye masu bada tarbiyya, su ma suna kasancewa a haka ba. Mace za ta shigo miki daki, in ta zauna, in kika shiga cikin dakin nan, wallahi ba za ki iya shakar numfashi ba. Wata za ki bata shawara, ba wai ki tawo kai tsaye ki gaya mata me aibinta ba. A dan fuskanta dai a hankali za ki kama ta yanda za ta gane, ba ki nuna mata dai ga halin da take ciki ba. Ta gyara, to wata za ta fahimce ki, wata ba za ta fahimce ki ba.
2: Ga matan da suka gane kan kulawa da jikin ko da kuwa arin jin daɗin kansu.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai fama da matsalar warin jiki.
7: Sai in ce kazanta ce da sakaci, da kuma in mace bata san kanta ba. Amma in mace ta riga ta san kanta, ai ko dan kayi wanka ka gyara jikinka za ka ji daɗi. To amma a ce mace ta tashi ba wanka ba, ko in kika yi wanka ko turare kika sa a jikinki da kanki ke kanki kanshi kike ji, ki ji daɗi a ranki. Amma ki tashi ki ta yawo a rana, ko baki yawo a rana ba, ki ta zama haka kina wari duk inda kika gifta, ai ba shi da amfani.
8: Shin kin taba riska irin wannan misali, ko a cikin jama'a ki shiga ki ji irin yanayi mara dadi?
7: Muna mungun riska ma, amma mu wani lokacin kakan yi magana, in kaga mutum mai fahimta ne ka bashi shawara ya dauka. In kuma ba mai fahimta bane haka ake hakura, don wallahi ran nan a makaranta ni dai sai hakura ne da karatun na tashi, saboda na fuskanci kamar in na gaya mata za ta dauka wulakanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki, sai na hakura ne fitowa ta kawai na ba aji. Haka kuma muke ci gaba da zama da ita, amma ba na zama a kusa da ita gaskiya.
8: Ko a bangaren magidanta misali, ya kike ganin wanda yake da irin wannan matar zai tsinci kansa?
7: Gaskiya suna tsintar kansa a tashin hankali. Wani namijin zaki ji bai fiye jin wannan warin ba, amma wani yana da ji, ba yanda zai yi ne kaddararsa ce haka, ko ya fada ya fada an kiji. To yawancin wa'annan zaki ga ko su dinga matan waje, ƴan mata, ko kuma su je su karo aure, amma ana samun wannan sosai shi ma.
8: Masu sauraron mu za su so ki bada kadan daga cikin dabaru yadda kike kulawa da kanki.
7: Yawa, abu na farko dai gaskiya yawan aski jiki, yana rage wannan abu. Ka aske jikinka sannan idan ka yi wanka ka samu alimin kin ga yana da sauki shi naira 50 ma naira 100 in kika bayar zaki siye shi ki goga shi ko ki jika shi da ganyen magarya a kwalbar shuwa ka dinga gogawa kaman shuwa yana dauke wari in ba haka ba kuma ɗan madarar turare ɗan humra duk in kika hada a cikin alimin din kika jika kika shafa yana dauke wari sosai gaskiya sannan lokacin zafi yawan wanke brazier wanke best yawan wanke wando
1: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
10: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
9: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
11: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Abdullahi Muhammad Jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano
12: tabbas akwai matsaloli da yawa da rashin tsafta yake haifarwa mata musamman ma bangaren cututtukan nan dake saurin yaduwa wato sanyi ita cutar sanyi idan ka duba tsagoran ta kazanta ce take haifarwa saboda a jikin mace akwai sinadarai da ake kira hormones fiye da na da namiji kuma koyaushe hormones din nan sukan samun sauye-sauye musamman idan ba tsafta idan sauyin yazo da kazanta ana samun matsaloli na kamuwa da cututtuka musamman cutar nan mai saurin yaduwa
13: to yanzu shawarwarin da ya kamata a bawa matan kan yadda za su kula da kansu duk da kasancewar wasu suna cewa halitta ce hakan nan Allah ya halicce su
12: shi kanshi rashin tsafta yana kawo dakushewan mace a gun al'umman da take da suke zagaye da ita ko abokan zamanta yanzu duk sanda aka ce mace ba ta da tsafta ta zo guri yawanci za ku ji kanshin da yanayin kanshin da ke fita a jikinta ba mai dadi bane to amma da zarar ta riki tsafta ta gyara kwarjini ne na musamman mace take samu a yayin da ta kula da tsaftar jikinta ga karin lafiya ga zaman lafiya da mai gida da al'umma da kuma duk wanda yake kewaye da ita to na farko dai mace rashin tsafta zai iya haifar mata da cututtuka kuma zai iya dakushe farin jininta a idan al'umma kuma yana kawo rauni wajen kula da tarbiyyar ƴaƴanta
11: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Aisha Abdullahi Muhammad Jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano Najeriya
14: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08-88-99-00
11: masu saurare wasu hanyoyi kuke ganin ya dace mata su bi don kiyaye duk wani abu da zai iya saka su warin jiki ga masu fama da matsalar fa wacce shawara kuke da gare su sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa a tare mu a shiri na gaba
15: to an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shiri na gashirin mu daga

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ku samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a shirinmu na dare. Ga kanan labaran duniyar. A cikin labaran za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce arewacin kasar sun fucin moriyar sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatinsa ta samar. Sannan wani binciken Amnesty International ya bayyana sauyin yanayi a matsayin iftila'in da ya jefa al'ummar Angola cikin wani mawuyacin hali na fari. Sai kuma Iran ta takaddamar da wasu munanan hare-hare akan sansanonin Amurka da ke yankin Gulf bayan da Amurkan ta sammace ta da wayansu hare-hare. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. A Najeriya, kirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na cewa yankin arewacin kasar ta fi cin moriyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga wasu masu ruwa da tsaki, inda kungiyar tuntuɓa ta arewa da wasu da abin ya shafa suka cicciki kalaman, suna mai cewa a maimakon ci gaba manufofin shugaban sun mayar da yankin arewacin kasar cibiya ta talauci a fadin kasar. Sai kuma kamfanin jigilar fasinjoji na yanar gizo wato Uber da ya bar wato ya dakatar da ayyukansa a Nigeria. A cikin wata sanarwa, kamfanin wadda ya fara gudanar da ayyukansa na jigilar fasinjoji a Najeriya a shekarar 2014 ya bayyana cewa zai daina gudanar da ayyukan nasa ne daga ranar 2 ga watan Satumba na wannan shekara. A shirin kwatar tsaron Najeriya, wato shirin kwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun soji sun kashe 'yan ta'adda da wasu masu tayar da kayar bayar 1,487 tare kuma da ceto mutane 777 da aka yi garkuwa da su. A wata sanarwa da shirin kwatar ta fitar, wato ta ce an kama mutane 354 da ake zargin da yin garkuwa da mutane a yayin ayyukan sojoji da aka gudanar a fadin kasar tsakanin watan Yuli da Agusta. Kakakin rundunar tsaron wato kasar Ismaila Uba, yayin da yake gabatar da rahotanni ko kuma tantance ayyukan soji na tsawon watanni biyun, ya ce dakarun sun gudanar da hare-hare kan 'yan ta'adda har 762. Ya ce an gudanar da waɗannan ayyuka ne a jihohin Borno da Yobe da Taraba da Katsina da Kwara da Zamfara da Sokoto da Plateau da jihar Benue da wato Niger da Oyo da Kaduna da kuma sauran jihohi na faɗin kasar. Kwamishinan matasa wasanni da kawar da talauci na jihar Borno a Najeriya, wato Honorable Saina Buba, ya janye kalamansa wadda ya haifar da cece kuce a kasar, inda ya yi barazanar yanke yatsan duk wani wanda ya adawa da jam'iyya mai mulki ta APC. Buba ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wajen shirin karfafa al'umma na kungiyar City Boy Movement da ya gudana a birnin Maiduguri a farkon wannan mako. Yayin da rahotanni suka nuna cewa Buba ya ce duk wanda ya zaɓi jam'iyya mai mulki tabbas zai lashe ramuwan demokradiyya da bai taɓa dandanawa ba, yayin da kuma duk wanda ya wato ya ki goyen bayansu zai fuskanci babban kalubale. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi ya haifar da wato ya tilastawa dubban mutane a kasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia don neman tsira, abinda ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Alƙaluman mahukunta a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun tabbatar da cewa annobar Ebola mafi muni ta wato da ta taɓa faruwa a ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 300, a yayin da hukumar kula da lafiyar al'umma ta Congo ta bayyana cewa annobar ta shafi yankunan gabashi da arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da rikici. Ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 307 tare kuma da wasu 6,186 da suka kamu da wannan cuta. Sannan alƙaluma sun tabbatar da cewa wato adadin wadda suka mutu ya kai kashi 48.6 cikin 100, kuma hukumar ta ƙara da cewa bisa matakan da suka ɗauka an samu bayanin cewa mutane 1,409 sun warke daga wannan cuta. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yayin da rikicin Amurka da Iran ke sake dawowa sabo, wasu masharanta na ganin cewa wato dabarar Tehran ce ta tsawaita yakin domin ƙara matsan lambar siyasa don kawo cikas ga shugaba Donald Trump, wato musamman a yayin da zaben tsakiyar wa'adin majalisar dokokin Amurka ke gabatowa. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasarsa ta shirya mayar da martani mummuna idan har Iran ta kuskura ta kai mata hari bayan da sojojin Iran suka kai wa sansanonin sojin Amurka da ke wannan yanki na Gulf. Katz ya ce sojojin Isra'ila to sun shirya tsaf don mai da martanin saboda a wannan yanayi ne zai faru a daidai lokacin da Yahudawa ke gudanar da hutunsu. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kungiyoyin kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu bayan da kungiyar tarayyar Turai da gwamnatin ƙasar suka kaddamar da sabon tsarin tattarawa da bibiyar rahotannin cin zarafin mata a Najeriya a ƙoƙarinsu na ƙarfafa ɗaukakar matan wato matattakan matan da adalci ga waɗanda suka tsira daga cin zarafi. Wakilinmu a jihar Bauchi Najeriya, Ibrahim Malam Goje, ya duba mana matsayin da kungiyoyin kare wato haƙƙin matan suka ɗauka musamman kan sabon tsarin na bibiyar rahotannin cin zarafin na mata da kuma tasirinsa wajen kare haƙƙin mata a ƙasar.
2: Sabon tsarin wanda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta samar tare da tallafin kungiyar tarayyar Turai shine irinsa na farko domin bibiyar sharawoyin cin zarafin mata daga lokacin da aka kai rahoto har zuwa matakin bincike, gurfanarwa da kuma yanke hukunci. Shirin wanda aka ware masa tsabar kuɗi euro miliyan 18 zai kuma tallafa wajen kyautata rayuwar waɗanda suka tsira daga matsalar ta cin zarafi. Hajiya Rashida Yusuf, ɗaya ce daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fafutukar kare haƙoƙin mata a Najeriya kuma shugabar ƙungiyar mata 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi, ta lura cewa shirin ya zo a kan gaba.
3: Wannan haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da haɗin kan tarayyan Turai ya yi zo daidai ne a lokacin da ƙungiyoyi ire-iren namu suke faman ganin cewa an karɓa ma duk wanda aka tabbatar an ci zarafin shi an bi mishi haƙƙinsa. Kuma hanyoyi da ya kamata a bi domin ganin cewa an inganta wannan tsari shine a inganta doka na ƙasa kuma a tabbatar da cewa duk wanda aka kama doka ta yi aiki a kansa. Na biyu kuma ya kamata a faɗaɗa wayar da kan mutane don ganin cewa doka tana aiki.
2: To sai dai daga cikin matsalolin da ka iya yin tarnaƙi ga wannan shiri shine yadda su kansu matan da aka cewa zarafin ke kin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike ta hanyar ɓoye bayanai game da abin da aka yi musu musamman ma a yankin arewacin Najeriya, a cewar Malam Ibrahim Yusuf, shugaban kungiyar fararen hula a jihar Gombe.
4: Manya-manyan kungiyoyin mata na ƙasa da suke jihohinmu irin su Form One, su Women Camp, su FIDA, su NAWAT da dai sauran, kowace tana kokari a nata mataki amma na za su haɗu su haɗa hannu da ƙarfi ya zama duk abin da ya shafi cin zarafi su ne za su fito tare da za a ci nasara. To amma kowa yana aiki ɗaiɗaiku, shi yasa ake samun rashin nasara a wannan faɗan da ake yi. Sannan kuma hukuma ita ma tana da laifinta, jami'an tsaro da nasu wajen delay wajen bincike, sannan kotuna suna delay wajen yanke hukunci.
2: Ita kuwa ya gana Baba Jidda, wata shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara a jihar Borno, ta bayyana cewa duk da cewa hukumomi na iyakar ƙoƙarinsu wajen kare buƙatun mata, akwai matuƙar buƙatar kungiyoyin kare haƙƙin matan da yara su tashi haiƙan domin bada tasu gudunmawar.
5: Duk da hukuma za ta yi abin da za ta yi, mu ma za mu tashi mu kafa mu tsare mu ga iya abin da za mu iya yi a kai. Malamai su tashi su tsaya su yi magana su faɗakar akan irin cin zarafin da ake wa yara da mata.
2: A halin da ake ciki, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana cewa ta samu rahotannin sharawoyin cin zarafin mata sama da 33,000 daga watan Janairu zuwa Mayu, abin da ya sanya masu rajin kare haƙƙin mata ke ganin akwai matuƙar buƙatar bada tasu gudunmawar domin a gudu tare a tsira tare. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
6: Rayuwata
7: mace 'yar kwalisa ce
6: ga tsaftar jiki, ga na muhalli. Hakan na ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa ake mutunta ta. To amma idan aka samu akasin haka, ya kenan musamman ga matan aure. Shirin rayuwa ta kuke sauraro daga nan sashin Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. To kamar yadda kuka ji da farko, shirin mu a yau ya mayar da hankali ne akan illolin da rashin tsafta ta jiki ko kuma warin jiki ke haifarwa mace musamman wadda ke ɗakin aure. A tsarin jikin ƴa mace, akwai buƙatar ta zama mai kiyaye duk wani abu da zai iya canza yanayin jikinta. To sai dai wasu matan kan nuna halin ko in kula har su kai munzalin da za a dinga guje musu a cikin al'umma. Mafi munin ma shine ga matan aure da yadda suke rayuwa da abokan tarayyarsu a irin yanayin nan marar daɗi. Bugu da ƙari, yawancin masu matsalar ma ba su san suna da ita ba, kuma wani abin dubawa a nan shine yadda akan rasa mai ƙarfin halin iya tararsu ya faɗa musu gaskiya don su gyara saboda gudun abin da ka iya biyo baya. Shin wasu irin illoli ne matsalar warin jiki ke haifarwa mace? Bakin da muka gayyata sun haɗa da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki, da kuma Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Shehu Kabara, ta aiko mana da wannan rahoto.
7: Rayuwa ta.
8: Rashin tsafta jiki ga mace ba ƙaramin ragin kwarjini bane a gare ta da kima, ba ga iya mai gidanta ba har ma ga al'ummar da ke kewaye da ita. Rukayya Sani da ke da ƴaƴa uku ta yi mana ƙarin bayani.
9: Wani rashin tsafta ne, wani kuma lalura ce, wani ma bai ma san yana warin ba, saboda menene shi yana ganin yana wanka yana yin duk abin da zai yi, shi yasa yake jin kamar ba wari yake yi ba. Wani kuma zai yi ma wankan gashi dan yayi amma kuma kamar bai yi ba, saboda bai tsaya ya wanke jikinsa ya fita ba.
8: Abubakar Lawan magidanci ne ya bayyana mana halin da magidanta suke ciki.
10: Tsafta sai jikinta, za ka ga duk abubuwan da gashi nan sai a hankali. Kai da gidanka ka ga ba ka da sha'awar ka dawo gidanka, ba ka da sha'awar matarka ta zauna a kusa da kai, balle dare kana tunanin kana fargaba dare ka zo kwada gado da kai da ita. Ni ya taba samun irin mata irin wannan da na aura irin mai wannan zanta, gaskiya ni zaman mu bai dore da ita ba, ina jin ba mu fi zaman shekara ɗaya ba, hakan nan da irin haƙura dole na rabu da ita.
8: Abin tambayar ga iyaye ga kakanni shine yadda suke kulawa da kansu, ko da kuwa ba su da halin sayen turare, ga abin da tattijuwa Hajara Suleiman ke cewa.
11: Irin wannan shine zai zama yarinya ko da girma ta ita ma ta haifi nata yara. Za ta barin su da ƙazanta ba, yawan wanki wanka, yawan wanki wa yaro sutura wajen kwanciya, da a samu a dinga kulawa da wannan. In dai ana kulawa kuwa insha Allah ba za a samu matsala ba a wajen yara. Komai yawan jama'a ɗanki zai shiga wata da an tsangwame shi ba.
8: A ɓangaren masana zamantakewa ta bakin Hajiya Farida Usman cewa ta yi, hakan na kawo baraka da yawa a zamantakewa.
12: Gaskiya wasu matan suna azantar da kwata-kwata, bai kamata a ce suna matsayin iyaye masu bada tarbiyya su ma suna kasancewa a haka ba. Mace za ta shigo miki ɗaki, in ta zauna in kika shiga cikin ɗakin nawa wallahi ba za ki iya shakar numfashi ba. Wata za ki bata shawara, ba wai ki taho kai tsaye ki gaya mata me aibinta ba. A dan fuskanta dai a hankali za ki kama ta yanda za ta gane, ba ki nuna mata dai ga halin da take ciki ba. Ta gyara, to wata za ta fahimce ki, wata ba za ta fahimce ki ba.
8: Ga matan da suka gane kan kulawa da jikin su, ko da kuwa an jin daɗin kansu.
7: RFI.
6: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai fama da matsalar warin jiki.
13: Sai in ce ƙazanta ce da sakaci, da kuma in mace bata san kanta ba. Amma in mace ta riga ta san kanta, ai ko dan kai wanka ka gyara jikinka za ka ji daɗi. To amma a ce mace ta tashi ba wanka ba, ko in kika yi wanka ko turare kika sa a jikinki da kanki ke kanki kanshi kike ji ki ji daɗi a ranki. Amma ki tashi ki ta yawo a rana, ko baki yawo a rana ba, ki ta zama haka kina wari duk inda kika gifta, ai ba shi da amfani. amfani.
7: Shin kin taba riskar irin wannan misali ko a cikin jama'a ki shiga ki ji irin yanayi mara dadi?
13: Muna mugun riska ma, amma mu wani lokacin kakan yi magana in kaga mutum mai fahimta ne ka bashi shawara ya dauka. In kuma ba mai fahimta bane haka ake hakura. Don wallahi ran nan a makaranta ni dai sai hakura ne da karatun na tashi. Saboda na fuskanci kamar in na ga ya mata za ta dauka wulakanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki. Sai na hakura ne fitowa ta. Kawai na ba ajin. Haka kuma muke ci gaba da zama da ita amma ba na zama a kusa da ita gaskiya.
7: Ko a bangaren magidanta misali ya kike ganin wanda yake da irin wannan matar zai tsinci kansa?
13: Gaskiya suna tsintar kansa a tashin hankali. Wani namijin zaki ji bai fiye jin wannan warin ba amma wani yana da ji ba yanda zai yi ne kaddararsa ce haka. Ko ya fada an ki ji. To yawancin wa'annan zaki ga ko su dinga matan waje ƴan mata ko kuma su je su karo aure. Amma ana samun wannan sosai shi ma.
7: Masu sauraron mu za su so ki bada kadan daga cikin dabaru yadda kike kulawa da kanki.
13: Yawa abu na farko dai gaskiya yawan aske jiki yana rage wannan abu. Ka aske jikinka sannan idan ka yi wanka ka samu alimin kin ga yana da sauki shi naira 50 ma naira 100 in kika bayar zaki siye shi ki goga shi ko ki jika shi da ganyen magarya a kwalbar shuwa ka dinga gogawa kaman shuwa yana dauke wari in ba haka ba kuma ƴan madarar turare ƴan humra duk in kika hada a cikin alimin din kika jika kika shafa yana dauke wari sosai gaskiya sannan lokacin zafi yawan wanke brazier wanke base yawan wanke wando
14: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
14: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
14: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
16: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano
17: tabbas akwai matsaloli da yawa da rashin tsafta yake haifarwa mata musamman ma bangaren cututtukan nan dake saurin yaduwa wato sanyi ita cutar sanyi idan ka duba tsagoran ta kazanta ce take haifarwa saboda a jikin mace akwai sinadarai da ake kira hormones fiye da na da namiji kuma koyaushe hormones din nan sukan samun sauye-sauye musamman idan ba tsafta idan sauyin ya zo da kazanta ana samun matsaloli na kamuwa da cututtuka musamman cutar nan mai saurin yaduwa
18: to yanzu shawarwarin da ya kamata a bawa matan kan yadda za su kula da kansu duk da kasancewar wasu suna cewa halitta ce hakan nan Allah ya halicce su
17: shi kanshi rashin tsafta yana kawo dakushewan mace a gun al'umman da take da suke zagaye da ita ko abokan zamanta yanzu duk sanda aka ce mace ba ta da tsafta ta zo guri yawanci za ku ji kanshin da yanayin kanshin da ke fita a jikinta ba mai dadi bane to amma da zarar ta riki tsafta ta gyara kwarjini ne na musamman mace take samu a yayin da ta kula da tsaftar jikinta ga karin lafiya ga zaman lafiya da mai gida da al'umma da kuma duk wanda yake kewaye da ita to na farko dai mace rashin tsafta zai iya haifar mata da cututtuka kuma zai iya dakushe farin jininta a idan al'umma kuma yana kawo rauni wajen kula da tarbiyyar ƴaƴanta
16: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano Najeriya
19: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 0
16: masu saurare wasu hanyoyi kuke ganin ya dace mata su bi don kiyaye duk wani abu da zai iya saka su warin jiki ga masu fama da matsalar fa wacce shawara kuke dagare su sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa a tare mu a shiri na gaba.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shiri na. Gashirin mu daga

0: To madalla yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa.
1: Barkamu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwa da suka fi daukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya. A yayin da ake tunkarar zabuka a tarihiyar Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar da kwamitin zaman lafiya na kasa karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa na mulkin soja, Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya, sun himmatu wajen dakile duk wani yunkuri na tayar da hankali irin na siyasa da kuma amfani da kalaman tayar da hankali yayin da yakin zabe na shekarar 2027 ke karatowa. A kokarin su na tabbatar da ganin yakin neman zabe na gudana cikin lumana, rundunar 'yan sandan kasar sun fara bincike kan kalaman da ake zargin kwamishinan ci gaban matasa da wasanni na jihar Borno Sanyin Naboba da shugaban karamar hukumar Kuje da ke Abuja, babban birnin tarihiyar Najeriya, Samuel Shekolo, da Senator Francis Fadahunsi, mai wakiltar gundumar mazabar gabashin Oshin suka yi. Hakanan, kwamitin wanzar da zaman lafiyar ya bullo da wani sabon tsari na bin diddigin laifukan siyasa don sa ido kan yakin neman zabe da kuma zargin karya yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sauran ayyuka da ka iya kawo cikas ga tsarin zaben kasar. Wannan shirin dai ya biyo bayan wasu kalamai masu cike da cece kuce da kuma rahotanni da abubuwan da suka faru waɗanda suka ƙara tsoratar da jama'a da kuma tashin hankali yayin da jam'iyyun siyasa ke ƙara ƙaimi a yakin neman ƙuri'u don tunkarar zaben shekarar 2027. Sai kuma wannan labarin da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa, wato INEC a Najeriya, ta yi gargaɗin cewa amfani da bayanan da ake tsarawa ta hanyar amfani da fasahar AI na barazana ga sai hanshin shirye-shiryen zaben shekarar 2027. Sannan hukumar ta INEC ta yi kira da a yi la'akari da fasahar zabe da sadarwa da ta tanada a matsayin fanni guda da za a yi amanna da shi domin gudun kitso da kwarkwata. Yayin da shugaban hukumar ta INEC Professor Josh Amufitansan ya bayyana cewa hukumar tana gudanar da cikakken bincike kan tsarin fasahar zaben, wannan sako na kunshi a cikin wata sanarwa da Directing Ilmantarwa kan harkokin zabe da yada labarai na INEC Victoria Etamesi ta sanya wa hannu yayin da ta miƙa shi ga kafafen yada labaru. Sannan a wannan bangare kuma, Gwamna Francis Mwifuru na jihar Ebonyi ya yi alkawarin cewa za a cire duk wani shugaban karamar hukuma da ya gaza tabbatar da nasarar jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027. Mwifuru ya bayyana haka ne a Abakileke, babban birnin jihar, yayin bikin rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi 13 na jihar tare da mataimakansu.
0: Tumadala an gashi da Nasir Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna ba fitika ba. Wannan dukiya dai ba zinare ba ne, ba kuma dalar Amurka ba ce. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali, wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirye taron na bana.
3: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma ci gaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsince kanmu a jami'a da take da kabilu da harka daban-daban kuma mun kasance kusan bamu da yawa sosai mu Hausawan to sai muka ware kanmu kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yarenka wannan yasa muka haɗe kanmu muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yarenmu sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a zahirance kamar gidajen radio gidan TV sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta saboda in an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu mu kuma in mun zo zamu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance. Ke yasa ma muka samar da shafin yada labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi turanci zamu kai shi DDJ English abin da ya shafi Hausa kuma zamu amfani da DDJ Hausa kuma DDJ Hausa yafi karfi yafi bamu abin da muke so kuma kullun ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi.
2: Tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa yayi fashin baki akan wannan barazana.
4: Suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adu amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni domin Hausar kanta ba a rubuta ta daidai ba a furta ta daidai kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa wanda bai san na Hausawan tsakwaro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake to kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe waƙe ko ai raye-raye ai nishadi shefu damun su amma ba za su dauko abin da da magabatan mu suka yi maganganu akai na kyautata zamantakewa ba sai ta shiririta kishin mutuncin juna wanda ke kuma ba daidai bane don gaskiya ana iya cewa suna gyara suna banna kafafin sada zumunta yan jaridu su gudunmawar su za ta fi karfi kuma za a fi karba to waɗannan su za su gyara bannan da waɗancan suke gaskiya al'amari shine matasa sun faraja'a wajen wayoyin hannu to amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumuntan a nuna musu kurakuran su waɗannan masu aikin gidan radio da masu aikin gidan talabijin da masu wancan nan mujallu da jaridu a rinka samu wannan lokaci ana haduwa ana zama na fahimta juna na karawa juna sani sai ga aka ce sai shekara za a hadu to ai abin zangon yayi tsawo amma kyau a ce an hadu wata 6 akalla a sake haduwa wannan zai inganta kuma zaman nan kar a ce sai su kadai masu sadarwa da a hadu hadda masu sana'o'in mu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunan mu na gargajiya ya kasance an taɓo kowane lungu da sako na al'amuran rayuwa.
2: Mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin internet. Duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da ɗaɗɗan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gaman gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa. Dan haka zamu dora. Masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso baƙon al'adu ana ɗorawa akan namu. Ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli? Ga Mubarak Tasi'u, sakataren ƙungiyar ya sake fito da wani sako kan wannan batu.
5: Mukala ta kunshi kalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani. Sai nayi comparing din sa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi. Sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wanda ta kai ta minti daya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren Turanci ba, saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk suka canza mana wannan abu. Na karfafa gwiwa akan karbar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da dorewar harshen Hausa. Mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutunsa, sannan ya dinga amfani da da'a tarbiya irin ta malam Bahaushe. Wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu.
2: To sai dai a gefe guda internet din da ke kawo barazana na kuma iya zama makamin yaki da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
6: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasanmu ko da yaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafe da ake amfani da su tunda kusan za ka kusan yawanci abun Turanci yawanci da wasu harsuna da ga ake amfani da su, to amma mu da muke Hausawa ta yaya za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaran Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu. Kaga yanzu idan ka dauki harkar reni kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi, noma, harkan abinci, duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
2: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka tabo sauyin sutura da al'adar al'ummar kasar Hausa baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙinmu na asali domin amfanin yan baya. Sai dai tambayar anan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Allah da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Da langa shida Shamsiya Haruna.

barkama da la mai sauraro da fatan an ji dadin yadda shirin ya kasance da haka muka kawo karshen sa amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su kunji hukumar FBI a Amerika ta tabbatar da binciken shugaban Najeriya kan zargin safarar kwayoyi a shekarun 1990 kotu a Madagascar ta yanke wa tsohon shugaban majalisar dattawan kasar hukuncin shekaru 10 a gidan yari da aiki mai wahala Amerika da Iran na ci gaba da yi wa juna ruwan wuta a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arfai musamman Nura Adu Suleiman wanda ya tattara labaran sai Hassan Ahlasan Salajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayya Abubakara da na gabatar da shirin tare da tallafin Abdullahi Isa ke cewa assalamu alaikum muka sanci lafiya

0: karfe 8 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran wannan hantsi da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labaran da muke tafi da su. Hukumar FBI a Amurka ta tabbatar da binciken shugaban Najeriya kan zargin safarar kwayoyi a shekarun 1990. Kotu a Madagascar ta yanke wa tsohon shugaban majalisar dattawa hukuncin shekaru 10 a gidan yari da aiki mai wahala. Amurka da Iran na ci gaba da yi wa juna ruwan wuta. Tuma da yanzu ga labarin BDB. A Najeriya bayan shafi kwanaki ana musayar yawu tsakanin gwamnati da ƴan adawa dangane da alakanta shugaba Bola Tinubu da fadakalar kwayoyi a Amurka. Daga ƙarshe hukumar FBI ta tabbatar da cewa lallai Tinubu ya taɓa fuskantar bincike a Amurka game da miyagun kwayoyi da halasta kuɗaɗen haramun a shekarun 1990. Sai dai a baya-bayan nan ɗaya daga cikin makusanta ga Tinubu, Reno Omokiri, na cewa ba shugaban ƙasar ne kai tsaye ya yi ta'ammalin ba. To amma ko menene tasirin haka a dokokin Najeriya game da makomar shugaban da ke neman sabon wa'adi? Barista Abba Hikima, masanin dokoki a Najeriya, ya yi mana tsokaci.
2: Gaskiya ne tsarin mulkin Najeriya wuraren sashi ne 131 zuwa 137 sun bayar da abubuwan da mutum ya kamata ya cika kafin ya zama ya cancanta a tsayin da shi shugabanci na Najeriya, da kuma abubuwan da suke iya disqualifying mutum, ma'ana wani abu da ya samu mutum ya zama cewa bai cancanta ya tsaya ba. Kuma gaskiya ne idan aka samu mutum wato an kama shi da felony, wato wani babban laifi kenan, ko kuma wani laifi wanda ya shafi rashin gaskiya ko cuta, to lalle ba zai tsaya wa shugabanci ba. To amma tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa sai idan an samu mutum a cikin shekara 10 kafin lokacin zaɓe. To saboda haka wannan abu da ake cewa an yi, in ma ya tabbata an samu shi shugaba Tinubu da wannan, lallai babban laifi ne wanda amma ba zai kai ya hana shi cancanta gurin tsayawa ba saboda ya wuce shekara 10.
0: Barista Abba Hikima Fage, mazauna garin Kebe a karamar hukumar Kebe a jihar Sokoto, na cikin fargaba sakamakon harajin da ƴan bindiga suka sanya musu na naira miliyan 40 ko kuma sifar musu. Rahotanni sun ce ƴan bindigar sun isar da wannan sako ne ta hannun wani mazaunin garin mai suna Abara Jaji, wanda suka tare yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa neman itacen girki. Kamfanin sufuri na Uber ya sanar da dakatar da ayyukansa a Najeriya shekaru 12 bayan shigarsa ƙasar, matakin da ya ce ya fara aiki daga jiya 2 ga wannan wata na Satumba. Ko da yake bai yi ƙarin bayani kai tsaye kan dalilansa na ficewa daga Najeriya ba, kamfanin ya ce dole ne ta sanya ya ɗauki matakin, wanda ya zo daidai lokacin da ya sanar da shirin rage ma'aikata sama da 3,000, abinda zai shafi kusan kaso 10 na ayyukansa a duniya. Yayin tsokaci kan lamarin, masanin tattalin arziki Dr. Kasim Garba Kurfi ya bayyana ficewar ta Uber a matsayin koma baya.
3: Fitarsu ba zai zama alheri ba ga tattalin arziki, ba ma kamar wannan zamani. Na farko, kowa yana son in zai amfani transport ya samu transport din da ya sani ana da record din shi, kuma ana kula da duk inda yake tafiya. Tunda suka zo shekara 12 din nan, da wuya ka ji wani al'amari na armed robbery ko satin mutane ya shahi Uber, saboda motocin su register ne kuma ana monitoring da idan suke. Amma alhamdulillah cewa kafin Uber su zo su bari, akwai guda biyu waɗanda suna nan. Na farko akwai Bolt wadda ta zo kuma har yanzu tana nan, sannan kuma akwai Lagarize wadda take ta Lagos. So muna fata gwamnatin tarayya ta diba me yasa Uber ta bar nan, saboda Uber duk duniya ana amfani da su. A lokaci na yanzu inda ake neman mutanen masu sanya tattalin arziki su shigo Najeriya, a ce kuma wata tana tahiya, kaga wannan ba karamin asara bace ba.
0: Masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Kasim Garba Kurfi. Gwamnatin mulkin sojin Niger ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kitsa shirin kifar da gwamnati biyu bayan wani bore da ya faru a ranakun 28 zuwa 29 ga Agusta, da kuma haifar da rabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani a kai.
4: Shugabannin gwamnatin mulkin sojan, musamman Janar Abdurrahman Chiani, sun zabi yin shiru kan lamarin kawo yanzu. A cikin jawabin nasa, wani jami'in soja mai makamin captain da ya bayyana a gidan talabijin din kasar ya ce wasu mambobin bataliyar tsaro da leƙin asiri na komandan ayyuka na musamman sun tuntube shi ta wayar tarho jim kadan kafin su kai harin a daren 28 ga Agusta. Sai dai ya ki amincewa da bukatar tasu na shiga cikin wannan bore. Haka kuma captain din ya zargi hanbararren shugaba Muhammad Bazoum da na kusa da shi da goyen bayan wannan yunkuri. A cewar sa, sun yi ikrarin cewa kasashen Benin da Ivory Coast sun samu amincewar kungiyar ECOWAS don shiga tsakani da tallafawa masu tawayen. Yana mai nana da cewa an yi musayar bayanai tsakanin masu boran da wasu jami'an sojan kasar Chad guda biyu inda ya zargi Faransa da hannu a lamarin. Wannan zargi dai ya fuskanci martani cikin hanzari daga makwabciyar kasar wato Chad. Inda shugaba Muhammad Idris Dabi ya wallafa wata aya daga cikin Alkur'ani a shafukansa na sada zumunta ba tare da ya ambaci sunan Niger kai tsaye ba, wanda ke gargadin mutane da kada su yada ƙarya kuma kada su boye gaskiya da gangan. Zuwa yanzu gwamnatin Niger ba ta fitar da takamaiman adadin asarar da aka yi a lokacin wannan dambarwa ba.
0: Shida Shamsiya Haruna. Kotu a Madagascar ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10 tare da aiki mai tsanani kan tsohon shugaban majalisar dattijan ƙasar Richard Labaramona bayan tabbatar da cewa akwai hannunsa a cikin amfani da ƙarfi wajen murƙushe wata zanga-zangar matasa da ta kai ga kasarar rayuka a shekarar bara. Kabir Muhammad na ɗauke da cigaban rahoton.
5: Jim kaɗan bayan yanke hukuncin Rabalomanana da ya kasance amini ga tsohon shugaban Madagascar Andry Rajoelina ya sha alwashin ɗaukaka ƙara. Masu gabatar da ƙara dai sun tuhumi tsohon shugaban majalisar dattijai ne da laifin baiwa jami'an tsaro umarnin amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar adawa da gwamnati, wanda matasa suka gudanar kan ƙarancin wutar lantarki da ruwan sha a tsakanin watan Satumba zuwa watan Oktoba shekarar bara. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewar akalla mutane 22 ne suka mutu yayin zanga-zangar da jami'an tsaro suka murƙushe shi, fiye da 100 suka jikkata, lamarin da ya haddasa rikicin siyasar da ya yi sanadiyar kawo ƙarshen gwamnatin tsohon shugaba Andry Rajoelina. Lawyer Rabalomanana da yana kalubalantar masu ƙararsa kan gaza gabatar da wata shaida a rubuce ko ta murya da ke alakanta wanda yake karewa da tuhumar da ake masa.
0: To daga ranar Talata zuwa wayewar garin yau Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran ta sanar da kai hare-hare wasu wurare da dama kusa da mashigin Hormuz. Abdullahi Isa ya hada mana rahoto a kai.
6: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da hare-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa, wanda ke kawo cikas ta fuskar tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a ɗan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna, biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka daɗe suna riƙe da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya. Muguntar Amurka a yankin za ta fuskanci martani mai tsanani da kuma munanan sakamako, kuma duk wata ƙasa da ta haɗa kai da sojojin Amurka masu ƙarfin faɗa dole ne ta amince da mummunan sakamakonta, in ji komandan sojan Iran.
0: To yanzu kuma sai Isra'ila, inda ministan tsaron ƙasar Israel Katz ya ce ƙasar ta kammala shiri domin fitar da Falasɗinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face fitar da Falasɗinawa daga yankin. Katz ya bayyana hakan ne yayin wani taro da jaridar Yedot Aronot tasha da kuma shafin yanar gizo na Ynet ta Isra'ila suka shirya. Ministan ya ce abinda gwamnatin Isra'ila kawai take jira shine Amurka ta bayar da inda za a kai Falasɗinawan a jibge. Ya ce gwamnatin ƙasar ta shirya tsaf kuma tana da tsare-tsare na fitar da mutane ta ruwa, ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yi. A farkon wa'adinsa na biyu, shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da a fitar da kusan Falasɗinawa miliyan 2 daga zirin Gaza. Katz ya kuma ce kaso 80 cikin 100 na mutanen Gaza suna son barin yankin, ko da yake bai bayyana wata hujja da ke tabbatar da hakan ba. Sai dai ya ce Hamas na hana su ɗaukar wannan mataki. Rahotanni daga Indonesia na cewa kusan mutane 36,000 sun kamu da rashin lafiya a sassan ƙasar sakamakon cin gurɓataccen abinci ƙarƙashin shirin gwamnati na rabon abinci kyauta. madalla karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya sake dawowa.
7: Madalla Rukayya a gaishe ke. Lazin da muna magana cewa za mu leko nahiyar Afirka inda bar mu soma da giwa Afirka.
0: A Najeriya
7: ko? Yawwa. To a bangaren gasar Premier Najeriya Enugu da ta yi kunnan doki da katsina United da ci 1-1. Babu kungiyar da ta yi nasara duk da cewa 'yan wasa na katsina United sun taka rawa a wannan gasa. A wannan fafatawa da Enugu. A bangaren haka kuma Rivers United ta duke Plateau United da ci 2-0. Sai Enyimba wadda ta yi kasa a gwiwa a kara da ta yi da Tornadoes da ci 2-1. A bangaren arewacin Najeriya Baro FC ta doke Nasarawa da ci 3-1. A teburin kuma na gasar Premier din na Najeriya yanzu haka Ikoro duke mataki na farko yayin da Baro FC na biye mata da mataki na biyu shi Duma United kungiyar su Hassan Al-Hassan kenan da ke a mataki na uku baya ga haka United na a mataki na hudu. Rukayya a Turai yanzu haka dai kallo ya koma kin san an koma gasar Premier a Ingila. To a gobe akwai wasa tsakanin Ipswich wacce za ta ke cirini da Liverpool. A teburin gasar Man City ke sahun gaba da maki 6 yayin da Arsenal labi mata a mataki na 2 da maki 6, sai Hull City da ke mataki na 3 ita ma da maki 6 yayin da Chelsea ke a mataki na 4 da maki 6. Kada mun manta da cewa bangaren kusa da Ingila a kasar Faransa a yau din nan akwai wasa da za ta hada bangaren gasar Ligue 1 kenan. Za a yi wasa yau tsakanin Toulouse da Lille duk da cewa kallo ya koma bangaren Marseille wanda akasarin ƴan wasa kungiyar ta ce tana a shirye. An rufe kofar cefa na ƴan wasa amma ta ce akwai da dama daga cikin ƴan wasa ta yanzu haka da za su yi bankwana da wannan kungiyar. Tana bukatar kuɗaɗe kuma kin san tahiyar da kungiyar ƙwallon kafa ba karamin aiki ba ne ba. Masana'anta ce wacce za a iya cewa muddin babu kuɗaɗe na tafiyar da kungiya ba za ta tafi ba. Kuma yanzu haka ƴan wasa wajen guda 6 ne suka bayyana bukatar su na cewa muddin suka samu kungiya ko kuma inda za su iya labawa saboda karshen wata kin ga ana bukatar
0: ƴan kudade a hannu ba kwarai da gaske
7: a shirye suke su bar wannan kungiya. A gurguje dai kada mun tare cewa kamar yadda aka ji da farko yanzu haka a Argentina bayan sanarwa ta dakatar da bugawa kungiyar kwallon kafar kasa ritaya ma gabaki ɗaya daga fitaccen ɗan kwallon kafa na duniyar nan Lionel Messi, hukumar kwallon kafar kasar ta ce ba za ta iya barin shi ta haka ba saboda haka an cimma wani ko in ce wata matsaya ta girmama shi a duk zaran da kungiyar za ta yi buga wasa a gida ko a waje. Wato kungiyar kwallon kafar kasar ta Argentina har da wasu kungiyoyi ma a gida sun ce shirye suke domin girmama wannan dan wasa.
0: To an gaishe ka Abdullahi
7: Isa. Madalla.
8: Bangarori da dama a Najeriya na ci gaba da maida martani kan ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na cewar arewacin kasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki. Lamarin da bai wasu da dama daɗi ba inda kungiyar tuntuɓa ta arewa da wasu da dama suka caccaki kalaman. Menene ra'ayinku dangane da waɗannan kalamai? Ta wace hanya kuka amfana da manufofin da gwamnatin Najeriya ta yi wa tattalin arziki garan Bauchi? Sai mun ji daga gare ku a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-6635-6641 ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa.
9: Barkamu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwa da suka fi ɗaukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya. A yayin da ake tunkarar zaɓuka a tarihiyar Najeriya, rundunar 'yan sandan ƙasar da kwamitin zaman lafiya na ƙasa ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja, Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya, sun himmatu wajen daƙile duk wani yunƙuri na tayar da hankali irin na siyasa da kuma amfani da kalaman tayar da hankali yayin da yaƙin zaɓe na shekarar 2027 ke ƙaratowa. A ƙoƙarinsu na tabbatar da ganin yaƙin neman zaɓe na gudana cikin lumana, rundunar 'yan sandan ƙasar sun fara bincike kan kalaman da ake zargin kwamishinan ci gaban matasa da wasanni na jihar Borno Sanyin Naboba da shugaban karamar hukumar Kuje da ke Abuja babban birnin tarihiyar Najeriya Samuel Shikolo da Senator Francis Fadahunsi mai wakiltar gundumar mazaɓar gabashin Oshin suka yi. Hakanan kwamitin wanzar da zaman lafiyar ya bullo da wani sabon tsari na bin diddigin laifukan siyasa don sa ido kan yakin neman zabe da kuma zargin karya yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sauran ayyuka da ka iya kawo cikas ga tsarin zaben kasar. Wannan shirin dai ya biyo bayan wasu kalamai masu cike da cece kuce da kuma rahotanni da abubuwan da suka faru waɗanda suka ƙara tsoratar da jama'a da kuma tashin hankali yayin da jam'iyyun siyasa ke ƙara ƙaimi a yakin neman ƙuri'u don tunkarar zaben shekarar 2027. Sai kuma wannan labarin da hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a Nigeria ta gargadin cewa amfani da bayanan da ake tsarawa ta hanyar amfani da fasahar AI na barazana ga sai hanshin shirye-shiryen zaben shekarar 2027. Sannan hukumar ta INEC ta yi kira da a yi la'akari da fasahar zabe da sadarwa da ta tanada a matsayin fanni guda da za a yi amanna da shi domin gudun kitso da kwarkwata. Yayin da shugaban hukumar ta INEC Professor Josh Amufitansan ya bayyana cewa hukumar tana gudanar da cikakken bincike kan tsarin fasahar zaben, wannan sako na kunshi a cikin wata sanarwa da Directing Ilmantarwa kan harkokin zabe da yada labarai na INEC Victoria Etamesi ta sanya wa hannu yayin da ta miƙa shi ga kafafen yada labaru. Sannan a wannan bangare kuma Gwamna Francis Muifuru na jihar Ebonyi ya yi alkawarin cewa za a cire duk wani shugaban karamar hukuma da ya gaza tabbatar da nasarar jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027. Muifuru ya bayyana haka ne a Abakileke babban birnin jihar yayin bikin rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi 13 na jihar tare da mataimakansu.
0: Tumandala an gashe da Nasir Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
10: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna ba fitaka ba. Wannan dukiya dai ba zinare bane, ba kuma dalar Amurka bace. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
11: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura, kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da ƙabilu da yarka daban-daban, kuma mun kasance kusan bamu da yawa sosai mu Hausawa, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yarenka. Wannan yasa muka haɗe kanmu, muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yarenmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari, muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a zahirance. magidanta kamar gidajen radio gidan TV sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta saboda an anje aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu mu kuma in mun zo za mu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance sai yasa ma muka samar da shafin yada labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi turanci za mu kai shi DDJ English abin da ya shafi Hausa kuma za mu amfani da DDJ Hausa kuma DDJ Hausa yafi karfi yafi ba mu abin da muke so kuma kullun ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi
10: tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa yayi fashin baki akan wannan barazana
12: suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adun amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai ba a furta ta a daidai kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa wanda bai san na Hausawan tsakwaro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake to kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe-waƙe ko ai raye-raye ai nishadi shefu damun su amma ba za su dauko abin da da magabatan mu suka yi maganganu akai na kyautata zamantakewa ba sai ta shiririta cikin mutuncin juna wanda ke kuma ba daidai bane to gaskiya ana iya cewa suna gyara suna banna kafafin sada zumunta yan jaridu su gudunmawar su za ta fi karfi kuma za a fi karba to waɗannan su za su gyara bannan da waɗancan suke gaskiya al'amari shine matasa sun faraja'a wajen wayoyin hannu to amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumuntan a nuna musu kurakuran su waɗannan masu aikin gidan radio masu aikin gidan talabijin da masu wancan na mujallu da jaridu a rinka samu wannan lokaci ana haduwa ana zama na fahimta juna na karawa juna sani sai ga aka ce sai shekara za a hadu to ai abin zangon yayi tsawo amma kyau a ce an hadu wata 6 akalla sake haduwa wannan zai inganta kuma zaman nan kar a ce sai su kadai masu sadarwar da a hadu hadda masu sana'o'in da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunan mu na gargajiya ya kasance an taɓo kowane lungu da sako na al'amuran rayuwa
10: mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin internet duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da ɗaɗɗan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gaman gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa dan haka zamu dora masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso baƙon al'adu ana ɗorawa akan namu ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli ga Mubarak Tasi'u sakataren kungiyar ya sake fito da wani sako kan wannan batu
13: mukala ta kunshi kalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani sai nayi comparing din sa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wanda ta kai ta minti daya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren turanci ba saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makaran tu da wajajen aiki duk su suka canza mana wannan abu na karfafa gwiwa akan karbar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da dorewar harshen Hausa mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutun sa sannan ya dinga amfani da da'a tarbiya irin ta malam Bahaushe wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu
10: to sai dai a gefe guda internet din da ke kawo barazana na kuma iya zama kamin yaki da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
14: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasan mu ko da yaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafi da ake amfani da su tunda kusan za ka kusan yawanci abun turanci yawanci da wasu harsuna da ka ake amfani da su to amma mu da muke Hausawa ta yaya za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaran Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu. Kaga yanzu idan ka dauki harkar reni kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi noma harkan abinci duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
10: Mai sauraro yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka tabo sauyin sutura da al'adar al'ummar kasar Hausa baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙin mu na asali domin amfanin yan baya. Sai dai tambayar anan ita ce shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Allah da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Allah ya gaishe da Shamsiya Haruna.

kuma da la mai sauraro da fatan an ji dadin yadda shirin ya kasance da haka muka kawo karshen sa amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su kunji hukumar FBI a Amurka ta tabbatar da binciken shugaban Najeriya kan zargin safarar kwayoyi a shekarun 1990 kotu a Madagascar ta yanke wa tsohon shugaban majalisar dattawan kasar hukuncin shekaru 10 a gidan yari da aiki mai wahala Amurka da Iran na ci gaba da yi wa juna ruwan wuta a madadin kafatanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai musamman Nura Adu Suleiman wanda ya tattara labaran sai Hassan Ahlasan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Bakabara da na gabatar da shirin tare da tallafin Abdullahi Isa ke cewa assalamu alaikum muka sanci lafiya

0: gaba saboda haka an ci mu wani ko in ce wata matsaya ta girmama shi a duk zaran da kungiyar za ta yi buga wasa a gida ko a waje wato kungiyar kwallon kafar kasar ta Argentina har da wasu kungiyoyi ma a gida sun ce shirye suke domin girmama wannan dan wasa
1: to an gaishe ka Abdullahi
0: Isa madalla
2: Bangarori da dama a Najeriya na ci gaba da maida martani kan ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na cewa arewacin kasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki. Lamarin da bai wasu da dama daɗi ba inda kungiyar tuntuɓa ta arewa da wasu da dama suka caccaki kalaman. Menene ra'ayinku dangane da waɗannan kalamai? Ta wace hanya kuka amfana da manufofin da gwamnatin Najeriya ta yi wa tattalin arziki garan Bawul? Sai mun ji daga gare ku a lambar mu ta WhatsApp mai alama ƙari 234-6635-6641 ko kuma shafin mu na Facebook.
1: To madalla yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa.
3: Barkamu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwa da suka fi daukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya. A yayin da ake tunkarar zabuka a tarihiyar Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar da kwamitin zaman lafiya na kasa karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa na mulkin soja, Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya, sun himmatu wajen dakile duk wani yunkuri na tayar da hankali irin na siyasa da kuma amfani da kalaman tayar da hankali yayin da yakin zabe na shekarar 2027 ke karatowa. A kokarin su na tabbatar da ganin yakin neman zabe na gudana cikin lumana, rundunar 'yan sandan kasar sun fara bincike kan kalaman da ake zargin kwamishinan ci gaban matasa da wasanni na jihar Borno, Sanyin Naboba, da shugaban karamar hukumar Kuje da ke Abuja babban birnin tarihiyar Najeriya, Samuel Shikolo, da Sanata Francis Fadahunzi mai wakiltar gundumar mazabar gabashin Oshin suka yi. Hakanan kwamitin wanzar da zaman lafiyar ya bullo da wani sabon tsari na bin diddigin laifukan siyasa don sa ido kan yakin neman zabe da kuma zargin karya yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sauran ayyuka da ka iya kawo cikas ga tsarin zaben kasar. Wannan shirin dai ya biyo bayan wasu kalamai masu cike da cece kuce da kuma rahotanni da abubuwan da suka faru waɗanda suka ƙara tsoratar da jama'a da kuma tashin hankali yayin da jam'iyyun siyasa ke ƙara ƙaimi a yakin neman ƙuri'u don tunkarar zaben shekarar 2027. Sai kuma wannan labarin da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa, wato INEC a Najeriya, ta yi gargaɗin cewa amfani da bayanan da ake tsarawa ta hanyar amfani da fasahar AI na barazana ga sahihancin hancin shirye-shiryen zaben shekarar 2027. Sannan hukumar ta INEC ta yi kira da a yi la'akari da fasahar zabe da sadarwa da ta tanada a matsayin fanni guda da za a yi amanna da shi domin gudun kitso da kwarkwata. Yayin da shugaban hukumar ta INEC Farfesa Josh Amufitansan ya bayyana cewa hukumar tana gudanar da cikakken bincike kan tsarin fasahar zaben, wannan sako na kunshi a cikin wata sanarwa da daraktan ilmantarwa kan harkokin zabe da yaɗa labarai na INEC Victoria Etamesi ta sanya wa hannu yayin da ta miƙa shi ga kafafen yaɗa labaru. Sannan a wannan bangare kuma, Gwamna Francis Mwifuru na jihar Ebonyi ya yi alkawarin cewa za a cire duk wani shugaban karamar hukuma da ya gaza tabbatar da nasarar jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027. Mwifuru ya bayyana haka ne a Abakilike babban birnin jihar yayin bikin rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi 13 na jihar tare da mataimakansu.
4: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna fafutuka ba. Wannan dukiya dai ba zinare ba ne, ba kuma dalar Amurka ba ce. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu.

0: ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman hadiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. A wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
1: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da ƙabilu da yarka daban-daban kuma mun kasance kusan bamu da yawa sosai mu Hausawa, to sai muka ware kanmu kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yaranka. Wannan yasa muka haɗe kanmu muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yaranmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan na zahirance kamar gidajen radio, gidan TV, sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta, saboda in an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu, mu kuma in mun zo za mu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance. Ke yasa ma muka samar da shafin yaɗa labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English. Ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi turanci za mu kai shi DDJ English, abin da ya shafi Hausa kuma za mu yi amfani da DDJ Hausa, kuma DDJ Hausa yafi ƙarfi yafi ba mu abin da so kuma kullum ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi.
0: Tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe. Kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan, masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa, ya yi fashin baki akan wannan barazana.
2: Suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adu, amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni. Domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai, ba a furta ta a daidai, kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa. Wanda bai san na Hausawan tsakwaro ba sai ɗauka dama haka na Hausawan yake. To kaga yanzu sai a ɗora yara akan fandararren hanya, sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe-waƙe ko ai raye-raye ai nishadi shefu damunsu. Amma ba za su ɗauko abin da da magabatanmu suka yi maganganu a kai na kyautata zamantakewa ba, sai a ta shiririta ta cin mutuncin juna, wanda ke kuma ba daidai ba ne. To gaskiya ana iya cewa suna gyara suna ɓanna kafafen sada zumunta. ‘Yan jaridu su gudunmawarsu za ta fi ƙarfi kuma za a fi karɓa, to waɗannan su za su gyara ɓannan da waɗancan suke. Gaskiyan al'amari shi ne matasa sun fi raja'a wajen wayoyin hannu. To amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumunta a nuna musu kurakuransu, su waɗannan masu aikin gidan rediyo da masu aikin gidan talabijin da masu wancan nan mujallu da jaridu, a rinka samun wani lokaci ana haɗuwa ana zama na fahimtar juna na ƙarawa juna sani. Sai ga aka ce sai shekara za a haɗu, to ai abin zangon ya tsawo, amma kyau a ce an haɗu wata 6 aƙalla a sake haɗuwa, wannan zai inganta. Kuma zaman nan kar a ce sai su kaɗai masu sadarwar da a haɗu hadda masu sana'o'inmu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunanmu na gargajiya, ya kasance an taɓo kowane lungu da saƙo na al'amuran rayuwa.
0: Mai sauraro, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna, inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin internet. Duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da daddan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jimla. al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa. Dan haka zamu dora. Masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso bakon al'adu ana dorawa akan namu. Ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli? Ga Mubarak Tasi'u, sakataren kungiyar, ya sake fito da wani sako kan wannan batu.
3: Mukala ta kunshi kalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani. Sai na yi comparing ɗinsa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi. Sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa, wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wadda ta kai ta minti ɗaya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren Turanci ba, saboda kafofin sata zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk suka canza mana wannan abu. Na karfafa gwiwa akan karbar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da dorewar harshen Hausa. Mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutunsa, sannan ya dinga amfani da da'a tarbiya irin ta malam Bahaushe. Wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu.
0: To sai dai a gefe guda, internet din da ke kawo barazana na kuma iya zama makamin yaki da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
4: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasanmu kodayaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafe da ake amfani da su tunda kusan za ka ga kusan yawanci Turanci yawanci da wasu harsunan da kaga ake amfani da su. To amma mu da muke Hausawa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaren Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa, sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu. Kaga yanzu idan ka dauki harkar reni, kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi. Noma, harkan abinci, duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
0: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka tabo sauyin sutura da al'adar al'ummar kasar Hausa. Baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙinmu na asali domin amfanin 'yan baya. Sai dai tambayar anan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Alhamdulillah, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
5: Alhamdulillah, an gaishe da Shamsiya Haruna.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Masu sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labaran wannan hantsi. Da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labaran da muke tafi da su. Hukumar FBI a Amurka ta tabbatar da binciken shugaban Najeriya kan zargin safarar kwayoyi a shekarun 1990. Kotu a Madagascar ta yanke wa tsohon shugaban majalisar dattawa hukuncin shekaru 10 a gidan yari da aiki mai wahala. Amurka da Iran na ci gaba da yi wa juna ruwan wuta. Tuma da layin zuga labarin BDB. A Najeriya, bayan shafi kwanaki ana musayar yawu tsakanin gwamnati da 'yan adawa dangane da alakanta shugaba Bola Tinubu da madakalar kwayoyi a Amurka. Daga ƙarshe, hukumar FBI ta tabbatar da cewa lallai Tinubu ya taɓa fuskantar bincike a Amurka game da miyagun kwayoyi da halasta kudaden haramun a shekarun 1990. Sai dai a baya-bayan nan, ɗaya daga cikin makusanta ga Tinubu, Reno Omokiri, na cewa ba shugaban ƙasar ne kai tsaye ya yi ta'ammalin ba. To amma ko menene tasirin haka a dokokin Najeriya game da makomar shugaban da ke neman sabon wa'adi? Barista Abba Hikima, masanin dokoki a Najeriya, ya yi mana tsokaci.
2: Gaskiya ne tsarin mulkin Najeriya wuraren sashi ne 131 zuwa 137 sun bayar da abubuwan da mutum ya kamata ya cika kafin ya zama ya cancanta a tsayin da shi shugabanci na Najeriya, da kuma abubuwan da suke iya disqualifying mutum, ma'ana wani abu zai samu mutum ya zama cewa bai cancanta ya tsaya ba. Kuma gaskiya ne idan aka samu mutum, wato an kama shi da felony, wato wani babban laifi kenan, ko kuma wani laifi wanda ya shafi rashin gaskiya ko cuta, to lalle ba zai tsaya shugabanci ba. To amma tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa sai idan an samu mutum a cikin shekara 10 kafin lokacin zaɓe. To saboda haka wannan abu da ake cewa an yi, in ma ya tabbata an samu shi shugaba Tinubu da wannan, lalle babban laifi ne wanda amma ba zai kai ya hana shi cancanta gurin tsayawa ba, saboda ya wuce shekara 10.
0: Barista Abba Hikima Fage, mazauna garin Kebe a karamar hukumar Kebe a jihar Sokoto, na cikin fargaba sakamakon harajin da 'yan bindiga suka sanya musu na naira miliyan 40 ko kuma safar musu. Rahotanni sun ce 'yan bindigar sun isar da wannan sako ne ta hannun wani mazaunin garin mai suna Abara Jaji, wanda suka tare yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa neman itacen girki. Kamfanin sufuri na Uber ya sanar da dakatar da ayyukansa a Najeriya shekaru 12 bayan shigarsa kasar, matakin da ya ce ya fara aiki daga jiya 2 ga wannan wata na Satumba. Ko da yake bai yi ƙarin bayani kai tsaye kan dalilansa na ficewa daga Najeriya ba, kamfanin ya ce dole ne ta sanya ya ɗauki matakin, wanda ya zo daidai lokacin da ya sanar da shirin rage ma'aikata sama da 3,000, abinda zai shafi kusan kaso 10 na ayyukansa a duniya. Yayin tsokaci kan lamarin, masanin tattalin arziki Dr. Kasim Garba Kurfi ya bayyana ficewar ta Uber a matsayin koma baya.
3: Fitarsu ba zai zama alheri ba ga tattalin arziki, ba ma kamar wannan zamani. Na farko, kowa yana son in zai amfani transport ya samu transport din da ya sani ana da record din shi, kuma ana kula da duk inda yake tafiya. Tunda suka zo shekara 12 din nan, da wuya ka ji wani al'amari na armed robbery ko satin mutane ya shahi Uber, saboda motocinsu register ne kuma ana monitoring da idan suke. Amma alhamdulillah cewa kafin Uber su zo su bari, akwai guda biyu waɗanda suna nan. Na farko akwai Bolt wadda ta zo kuma har yanzu tana nan, sannan kuma akwai Lagarize wadda take ta Lagos. So muna fata gwamnatin tarayya ta diba me yasa Uber ta bannan, saboda Uber duk duniya ana amfani da su. A lokaci na yanzu inda ake neman mutane masu sanya tattalin arziki su shigo Najeriya, a ce kuma wata tana tahiya, kaga wannan ba karamin asara bace ba.
0: Masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Kasim Garba Kurfi. Gwamnatin mulkin sojin Niger ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kitsa shirin kifar da gwamnati biyu bayan wani bore da ya faru a ranakun 28 zuwa 29 ga Agusta, da kuma haifar da rabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Shamsiya Haruna na ɗauki da ƙarin bayani a kai.
4: Shugabannin gwamnatin mulkin sojan, musamman Janar Abdurrahman Chiyani, sun zaɓi yin shiru kan lamarin kawo yanzu. A cikin jawabin nasa, wani jami'in soja mai makamin captain da ya bayyana a gidan talabijin din kasar ya ce wasu mambobin bataliyar tsaro da likin asiri na kwamandan ayyuka na musamman sun tuntube shi ta wayar tarho jim kadan kafin su kai harin a daren 28 ga Agusta. Sai dai ya ki amincewa da bukatar tasu na shiga cikin wannan bore. Haka kuma captain din ya zargi hambararren shugaba Muhammad Bazoum da na kusa da shi da goyen bayan wannan yunkuri. A cewar sa, sun yi ikrarin cewa kasashen Benin da Ivory Coast sun samu amincewar kungiyar ECOWAS don shiga tsakani da tallafawa masu tawayen. Yana mai nana ta cewa an yi musayar bayanai tsakanin masu boran da wasu jami'an sojan kasar Chad guda biyu inda ya zargi Faransa da hannu a lamarin. Wannan zargi dai ya fuskanci martani cikin hanzari daga makwabciyar kasar wato Chad. Inda shugaba Muhammad Idris Dabi ya wallafa wata aya daga cikin Alkur'ani a shafukansa na sada zumunta ba tare da ya ambaci sunan Niger kai tsaye ba, wanda ke gargadin mutane da kada su yada ƙarya kuma kada su boye gaskiya da gangan. Zuwa yanzu gwamnatin Niger bata fitar da takamaiman adadin asarar da aka yi a lokacin wannan dambarwa ba.
0: Tanga shida Shamsiya Haruna. Kotu a Madagascar ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10 tare da aiki mai tsanani kan tsohon shugaban majalisar dattijan kasar Richard Labaramona bayan tabbatar da cewa akwai hannunsa a cikin amfani da ƙarfi wajen murƙushe wata zanga-zangar matasa da ta kai ga kasarar rayuka a shekarar bara. Kabir Muhammad na ɗauke da cigaban rahoton.
5: Jim kaɗan bayan yanke hukuncin Rabalomanana da ya kasance amini ga tsohon shugaban Madagascar Andrew Rajoelina ya sha alwashin ɗaukaka ƙara. Masu gabatar da ƙara dai sun tuhumi tsohon shugaban majalisar dattijai ne da laifin baiwa jami'an tsaro umarnin amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar adawa da gwamnati wanda matasa suka gudanar kan ƙarancin wutar lantarki da ruwan sha a tsakanin watan Satumba zuwa watan Oktoba shekarar bara. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewar akalla mutane 22 ne suka mutu yayin zanga-zangar da jami'an tsaro suka murƙushe shi, fiye da 100 suka jikkata, lamarin da ya haddasa rikicin siyasar da ya yi sanadiyar kawo ƙarshen gwamnatin tsohon shugaba Andrew Rajoelina. Lawyer Raba Lomanana da yana kalubalantar masu ƙararsa kan gaza gabatar da wata shaida a rubuce ko ta murya da ke alakanta wanda yake karewa da tuhumar da ake masa.
0: Daga ranar Talata zuwa wayewar garin yau Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama, tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran ta sanar da kai hare-hare wasu wurare da dama kusa da mashigin Hormuz. Abdullahi Isa ya hada mana rahoto a kai.
6: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da hare-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa, wanda ke kawo cikas ta fuskar tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a dan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna, biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka dade suna rike da su tsawon shekaru da dama a gabas da tsakiya. Muguntar Amurka a yankin za ta fuskanci martani mai tsanani da kuma munanan sakamako, kuma duk wata ƙasa da ta haɗa kai da sojojin Amurka masu ƙarfin fada dole ne ta amince da mummunan sakamakonta, in ji kwamandan sojan Iran.
0: To yanzu kuma sai Isra'ila, inda ministan tsaron ƙasar Israel Katz ya ce ƙasar ta kammala shiri domin fitar da Falasɗinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face fitar da Falasɗinawa daga yankin. Katz ya bayyana hakan ne yayin wani taro da jaridar Yedot Aharonot ta sha da kuma shafin yanar gizo na Ynet ta Isra'ila suka shirya. Ministan ya ce abinda gwamnatin Isra'ila kawai take jira shine Amurka ta bayar da inda za a kai Falasɗinawan a jibge. Ya ce gwamnatin ƙasar ta shirya tsaf kuma tana da tsare-tsare na fitar da mutane ta ruwa, ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yi. A farkon wa'adinsa na biyu, shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da a fitar da kusan Falasɗinawa miliyan 2 daga zirin Gaza. Katz ya kuma ce kaso 80 cikin 100 na mutanen Gaza suna son barin yankin, ko da yake bai bayyana wata hujja da ke tabbatar da hakan ba. Sai dai ya ce Hamas na hana su ɗaukar wannan mataki. Rahotanni daga Indonesia na cewa kusan mutane 36,000 sun kamu da rashin lafiya a sassan ƙasar sakamakon cin gurɓataccen abinci ƙarƙashin shirin gwamnati na rabon abinci kyauta. Abdullah karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullah Isa ya sake dawo.
7: Madallah Rukayya a gaishe ki.
0: Lazin
7: da muna magana cewa za mu leko nahiyar Afirka inda bar mu soma da giwa Afirika.
0: A Najeriya ko?
7: Yawwa. To a bangaren gasar Premier a Najeriya Enugu dai ta yi kunnan doki da kasar United da ci 1-1. Babu kungiyar da ta yi nasara duk da cewa 'yan wasa na kasar United sun taka rawa a wannan gasa a wannan fafatawa da Enugu. A bangaren haka kuma Rivers United ta duke Plateau United da ci 2-0, sai Enyimba wadda ta yi kasa a gwiwa a kara da ta yi da Tornadoes da ci 2-1. A bangaren arewacin Najeriya Baro FC ta doke Nasarawa da ci 3-1. A teburin kuma na gasar Premier din na Najeriya yanzu haka Ikoro duke mataki na farko, yayin da Baro FC na biye mata da mataki na biyu, sai Duma United kungiyar su Hassan Al Hassan kenan da ke a mataki na uku. Baya ga haka United na a mataki na hudu. Rukaya, Turai yanzu haka dai kallo ya koma, kin san an koma gasar Premier a Ingila. To a gobe akwai wasa tsakanin Ipswich wacce za ta ke cirini da Liverpool. A teburin gasar Man City ke sahun gaba da maki 6, yayin da Arsenal labi mata a mataki na 2 da maki 6, sai Hull City da ke mataki na 3 ita ma da maki 6, yayin da Chelsea ke a mataki na 4 da maki 6. Kada mun manta da cewa bangaren kusa da Ingila a kasar Faransa a yau din nan akwai wasan da za ta hada bangaren gasar Ligue 1 kenan. Za a yi wasa yau tsakanin Toulouse da Lille, duk da cewa kallo ya koma bangaren Marseille, wanda akasarin 'yan wasan kungiyar ta ce tana a shirye. An rufe kofar cefa na 'yan wasa, amma ta ce akwai da dama daga cikin 'yan wasan ta yanzu haka da za su yi bankwana da wannan kungiyar. Tana buƙatar kuɗaɗe, kuma kin san tahiyar da kungiyar ƙwallon ƙafa ba karamin aiki ba ne ba. Masana'anta ce wacce za a iya cewa muddin babu kuɗaɗe na tafiyar da kungiya ba za ta tafi ba. Kuma yanzu haka 'yan wasa wajen guda 6 ne suka bayyana buƙatar su na cewa muddin suka samu kungiya ko kuma inda za su iya labawa, saboda ƙarshen wata kin ga ana buƙatar
0: 'yan kuɗaɗe a hannu, ba kwarai da gaske
7: a shirye suke su bar wannan kungiya. A gurguje dai kada mun tare cewa kamar yadda aka ji da farko, yanzu haka a Argentina bayan sanarwa ta dakatar da bugawa kungiyar ƙwallon kafar ƙasa, ritaya ma gabaki ɗaya daga fitaccen ɗan ƙwallon kafa na duniyar nan Lionel Messi, hukumar ƙwallon kafar ƙasar ta ce ba za ta iya barin shi ta haka ba, saboda haka an cimma wani ko in ce wata matsaya ta girmama shi a duk zaran da kungiyar za ta yi buga wasa a gida ko a waje. Wato kungiyar ƙwallon kafar ƙasa ta Argentina har da wasu kungiyoyi ma a gida sun ce shirye suke domin girmama wannan ɗan wasa.
0: To an gaishe ka Abdullahi Isa.
7: Madalla.
8: Bangarori da dama a Najeriya na ci gaba da maida martani kan ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na cewar arewacin ƙasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki. Lamarin da bai yi wasu da dama daɗi ba, inda ƙungiyar tuntuɓa ta arewa da wasu da dama suka caccaki kalaman. Menene ra'ayinku dangane da waɗannan kalamai? Ta wace hanya kuka amfana da manufofin da gwamnatin Najeriya ta yi wa tattalin arziki garan Bawul? Sai mun ji daga gare ku a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-6-6-6-6-1 ko kuma shafin mu na Facebook.
0: To madalla, yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa.
9: Barkamu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwa da suka fi ɗaukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya. A yayin da ake tunkarar zaɓuka a tarihiyar Najeriya, rundunar 'yan sandan ƙasar da kwamitin zaman lafiya na ƙasa ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja, Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya, sun himmatu wajen daƙile duk wani yunƙuri na tayar da hankali irin na siyasa da kuma amfani da kalaman tayar da hankali yayin da yaƙin zaɓe na shekarar 2027 ke ƙaratowa. A ƙoƙarinsu na tabbatar da ganin yaƙin neman zaɓe na gudana cikin lumana, rundunar 'yan sandan ƙasar sun fara bincike kan kalaman da ake zargin kwamishinan ci gaban matasa da wasanni na jihar Borno Sanyin Naboba da shugaban karamar hukumar Kuje da ke Abuja, babban birnin tarihiyar Najeriya, Samuel Shekolo, da Sanata Francis Fadahunsi, mai wakiltar gundumar mazaɓar gabashin Oshin suka yi. Hakanan, kwamitin wanzar da zaman lafiyar ya bullo da wani sabon tsari na bin diddigin laifukan siyasa don sa ido kan yakin neman zabe da kuma zargin karya yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sauran ayyuka da ka iya kawo cikas ga tsarin zaben kasar. Wannan shirin dai ya biyo bayan wasu kalamai masu cike da cece kuce da kuma rahotanni da abubuwan da suka faru waɗanda suka ƙara tsoratar da jama'a da kuma tashin hankali yayin da jam'iyyun siyasa ke ƙara ƙaimi a yakin neman ƙuri'u don tunkarar zaben shekarar 2027. Sai kuma wannan labarin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a Nigeria ta yi gargaɗin cewa amfani da bayanan da ake tsarawa ta hanyar amfani da fasahar AI na barazana ga sai hancin shirye-shiryen zaɓen shekarar 2027. Sannan hukumar ta INEC ta yi kira da a yi la'akari da fasahar zaɓe da sadarwa da ta tanada a matsayin fanni guda da za a yi amanna da shi domin gudun kitso da kwarkwata. Yayin da shugaban hukumar ta INEC Professor Josh Amufitansan ya bayyana cewa hukumar tana gudanar da cikakken bincike kan tsarin fasahar zaben, wannan sako na kunshi a cikin wata sanarwa da Directing Ilmantarwa kan harkokin zabe da yada labarai na INEC Victoria Etamesi ta sanyawa hannu yayin da ta miƙa shi ga kafafen yada labaru. Sannan a wannan bangare kuma Gwamna Francis Mwifuru na jihar Ebonyi ya yi alkawarin cewa za a cire duk wani shugaban karamar hukuma da ya gaza tabbatar da nasarar jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027. Mwifuru ya bayyana haka ne a Abakileke babban birnin jihar yayin bikin rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi 13 na jihar tare da mataimakansu.
0: Tumadala an gashi da Nasir Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
10: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna ba fitaka ba. Wannan dukiya dai ba zinare bane, ba kuma dalar Amurka bace. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
11: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da ƙabilu da yarka daban-daban, kuma mun kasance kusan ba mu da yawa sosai mu Hausawan, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yarenka, wannan yasa muka haɗe kanmu muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yarenmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari, muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a zahirance. ta kamar gidajen radio gidan TV sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta saboda an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu mu kuma in mun zo zamu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance ke yasa ma muka samar da shafin yada labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi turanci zamu kai shi DDJ English abin da ya shafi Hausa kuma zamu amfani da DDJ Hausa kuma DDJ Hausa yafi karfi yafi ba mu abin da muke so kuma kullun ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi
10: tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe kuma farfesa Mu'azzu Muhammad Kudan masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa yayi fashin baki akan wannan barazana
12: suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adu amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni domin Hausar kanta ba a rubuta ta daidai ba a furta ta daidai kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa wanda bai san na Hausawan tsakwaro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake to kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe waƙe ko ai raye raye ai nishadi shefu damun su amma ba za su dauko abin da da magabatan mu suka yi maganganu akai na kyautata zamantakewa ba sai a ta shiririta cikin mutuncin juna wanda ke kuma ba daidai bane don gaskiya ana iya cewa suna gyara suna banna kafafin sada zumunta yan jaridu su gudunmawar su za ta fi karfi kuma za a fi karba to waɗannan su za su gyara bannan da waɗancan suke gaskiya al'amari shine matasa sun faraja'a wajen wayoyin hannu to amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumunta a nuna musu kurakuran su waɗannan masu aikin gidan radio masu aikin gidan talabijin da masu wancan na mujallu da jaridu a rinka samu wannan lokaci ana haduwa ana zama na fahimtar juna na karawa juna sani sai an aka ce sai shekara za a hadu to ai abin zangon yin tsawo amma kyau a ce an hadu wata 6 akalla a sake haduwa wannan zai inganta kuma zaman nan kar a ce sai su kadai masu sadarwa za a hadu har da masu sana'o'in mu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunan mu na gargajiya ya kasance an taɓo kowane lungu da sako na al'amuran rayuwa
10: mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin internet duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da daddan harshen Hausa ta hanyar shigo da baguwar al'ada da kuma matsalar gaman gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa dan haka zamu dora masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso bakon al'adu ana dorawa akan namu ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli ga Mubarak Tasi'u sakataren kungiyar ya sake fito da wani sako kan wannan batu
13: mukala ta kunshi kalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani sai nayi comparing din sa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wanda ta kai ta minti daya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren turanci ba saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk suka canza mana wannan abu na karfafa gwiwa akan karbar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da dorewar harshen Hausa mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutun sa sannan ya dinga amfani da da'a tarbiya irin ta malam Bahaushe wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauran su
10: to sai dai a gefe guda internet din da ke kawo barazana na kuma iya zama maka kamin yaki da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
14: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasan mu koda yaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafe da ake amfani da su tunda kusan za ka ga kusan yawanci abun turanci yawanci da wasu harsunan da kaga ake amfani da su to amma mu da muke Hausawa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaran Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu kaga yanzu idan ka dauki harkar reni kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi noma harkan abinci duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
10: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka tabo sauyin sutura da al'adar al'ummar kasar Hausa baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙin mu na asali domin amfanin yan baya. Sai dai tambayar anan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Allah da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana sauti. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Da lang shida Shamsiya Haruna.

kama da la mai sauraro da fatan an ji dadin yadda shirin ya kasance da haka muka kawo karshen sa amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su bincike hukumar FBI a Amerika ta tabbatar da binciken shugaban Najeriya kan zargin safarar kwayoyi a shekarun 1990 kotu a Madagascar ta yanke wa tsohon shugaban majalisar dattawan kasar hukuncin shekaru 10 a gidan yari da aiki mai wahala Amerika da Iran na ci gaba da yi wa juna ruwan wuta a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai musamman Nura Adu Suleiman wanda ya tattara labaran sai Hassan Ahlasan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Bakabara da na gabatar da shirin tare da tallafin Abdullahi Isa ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya

0: kunnen doki daga sanar United da ci 1-1 babu kungiyar da ta yi nasara duk da cewa ɗan wasa na kasar United sun taka rawa a wannan gasa a wannan fafatawa da Enugu a bangaren haka kuma Rivers United ta duke Plateau United da ci 2-0 sai Enyimba wadda ta yi kasa a gwiwa a karar da ta yi da Tornadoes da ci 2-1 a bangaren arewacin Najeriya Baro FC ta duke Nasarawa da ci 3-1 a teburin kuma na gasar premier din na Najeriya yanzu haka Ikoro duke mataki na farko yayin da Baro FC na biye mata da mataki na biyu sai Doma United kungiyar su Hassan Al-Hassan kenan da ke a mataki na uku baya ga haka United na a mataki na hudu Rukaya Turai yanzu haka dai kallo ya koma kin san an koma gasar premier a Ingila to a gobe akwai wasa tsakanin Ipswich wacce za ta ke cireni da Liverpool a teburin gasar Man City ke sahun gaba da maki 6 yayin da Arsenal la bi mata a mataki na 2 da maki 6 sai Hull City da ke mataki na 3 ita ma da maki 6 yayin da Chelsea ke a mataki na 4 da maki 6 kada mun tare cewa bangaren kusa da Ingila a kasar Faransa a yau din nan akwai wasa da za ta hada bangaren gasar Ligue 1 kenan za a yi wasa yau tsakanin Toulouse da Lille duk da cewa kallo ya koma bangaren Marseille wanda akasarin ƴan wasan kungiyar ta ce tana a shirye an rufe kofar cefa na ƴan wasa amma ta ce akwai da dama daga cikin ƴan wasan ta yanzu haka da za su yi bankwana da wannan kungiya tana bukatar kuɗaɗe kuma kin san ta hiyar da kungiyar kwallon kafa ba karaman aiki bane ba masana'anta ce wacce za a iya cewa muddin babu kuɗaɗe na tafiya da kungiya ba za ta tafi ba kuma yanzu haka ƴan wasa wajen guda 6 ne suka bayyana bukatar su na cewa muddin suka samu kungiya ko kuma inda za su iya labawa saboda karshen wata kinga ana bukatar
1: yan kudade a hannu ba kwarai da gaske
0: a shirye suke su bar wannan kungiya a gurguje dai kada mun tare cewa kamar yadda aka ji da farko yanzu haka a Argentina bayan sanarwa ta dakatar da bugawa kungiyar kwallon kafar kasa ritaya ma gabaki daya daga fitaccen din kwallon kafa na duniyar nan Lionel Messi hukumar kwallon kafar kasar ta ce ba za ta iya barin shi ta haka ba saboda haka an ci mu wani ko in ce wata matsaya ta girmama shi a duk zaran da kungiyar za ta yi buga wasa a gida ko a waje wato kungiyar kwallon kafar kasar ta Argentina har da wasu kungiyoyi ma a gida sun ce shirye suke domin girmama wannan dan wasa
1: to an ga shi ka Abdullahi Isa
0: madalla
2: bangarori da dama a Najeriya na ci gaba da maira martani kan ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi na cewa arewacin kasar ne yafi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki lamarin da bai wasu da dama dadi ba inda kungiyar tuntuba ta arewa da wasu da dama suka caccaki kalaman menene ra'ayinku dangane da waɗannan kalamai to ta hanya kuka amfana da manufofin da gwamnatin Najeriya ta yi wa tattalin arziki garan Bawul sai mun ji daga gare ku a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-6635-6641 ko kuma shafin mu na Facebook
1: to madalla yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa
3: barkamu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwa da suka fi daukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya A yayin da ake tunkarar zabuka a tarihiyar Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar da kwamitin zaman lafiya na kasa karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa na mulkin soja, Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya, sun himmatu wajen dakile duk wani yunkuri na tayar da hankali irin na siyasa da kuma amfani da kalaman tayar da hankali yayin da yakin zabe na shekarar 2027 ke karatowa. A kokarin su na tabbatar da ganin yakin neman zabe na gudana cikin lumana, rundunar 'yan sandan kasar sun fara bincike kan kalaman da ake zargin kwamishinan ci gaban matasa da wasanni na jihar Borno, Sanyin Naboba da shugaban karamar hukumar Kuje dake Abuja babban birnin tarihiyar Najeriya Samuel Shikolo da Senator Francis Fadahunzi mai wakiltar gundumar mazabar gabashin Oshin suka yi hakanan kwamitin wanzar da zaman lafiyar ya bullo da wani sabon tsari na bin diddigin laifukan siyasa don sa ido kan yakin neman zabe da kuma zargin karya yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sauran ayyuka da ka iya kawo cikas ga tsarin zaben kasar. Wannan shirin dai ya biyo bayan wasu kalamai masu cike da cece-kuce da kuma rahotanni da abubuwan da suka faru waɗanda suka ƙara tsoratar da jama'a da kuma tashin hankali yayin da jam'iyyun siyasa ke ƙara ƙaimi a yakin neman ƙuri'u don tunkarar

0: ranar zaben shekarar 2027. Sai kuma wannan labarin da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa, wato INEC a Nigeria, ta gargadin cewa amfani da bayanan da ake tsarawa ta hanyar amfani da fasahar AI na barazana ga sai hancin shirye-shiryen zaben shekarar 2027. Sannan hukumar ta INEC ta yi kira da a yi la'akari da fasahar zabe da sadarwa da ta tanada a matsayin fanni guda da za a yi amanna da shi domin gudun kitso da kwarkwata, yayin da shugaban hukumar ta INEC Professor Josh Amufitansan ya bayyana cewa hukumar tana gudanar da cikakken bincike kan tsarin fasahar zaben. Wannan sako na kunshi a cikin wata sanarwa da Directing Ilmantarwa kan harkokin zabe da yada labarai na INEC Victoria Etamesi ta sanya wa hannu, yayin da ta miƙa shi ga kafafen yada labaru. Sannan a wannan bangare kuma, Gwamna Francis Mwifuru na jihar Ebonyi ya yi alkawarin cewa za a cire duk wani shugaban karamar hukuma da ya gaza tabbatar da nasarar jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027. Mwifuru ya bayyana haka ne a Abakileke, babban birnin jihar, yayin bikin rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi 13 na jihar tare da mataimakansu.
1: Tumadala an gashi da Nasir Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada, amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna ba fitika ba? Wannan dukiya dai ba zinare bane, ba kuma dalar Amurka bace, harshen mu ne da suturar mu da mutuncin mu na Bahaushe. Masu sauraron mu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali, wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman hadiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
3: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura, kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da ƙabilu da yarka daban-daban, kuma mun kasance kusan bamu da yawa sosai mu Hausa, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yarenka, wannan yasa muka haɗe kanmu muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yarenmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari, muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a irance, kamar gidajen rediyo, gidan TV, sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta, saboda in an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu, mu kuma in mun zo za mu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance. Ke yasa ma muka samar da shafin yada labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English, ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi turanci za mu kai shi DDJ English, abin da ya shafi Hausa kuma za mu yi amfani da DDJ Hausa, kuma DDJ Hausa yafi karfi, yafi ba mu abin da so kuma kullum ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi.
2: Tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe. Kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan, masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa yayi fashin baki akan wannan barazana.
4: Suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adu, amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni. Domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai, ba a furta ta a daidai, kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa. Wanda bai san na Hausawan tsakwaro ba sai ɗauka dama haka na Hausawan yake. To kaga yanzu sai a ɗora yara akan fandararren hanya, sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu a yi waƙe-waƙe ko a yi raye-raye a yi nishaɗi shefu damunsu. Amma ba za su ɗauko abin da da magabatanmu suka yi maganganu a kai na kyautata zamantakewa ba. Sai a ta shiririta cikin mutuncin juna, wanda ke kuma ba daidai ba ne. To gaskiya ana iya cewa suna gyara suna ɓanna kafafen sada zumunta. ‘Yan jaridu su gudunmawarsu za ta fi ƙarfi kuma za a fi karɓa. To waɗannan su za su gyara ɓannan da waɗancan suke. Gaskiya al’amari shi ne matasa sun fi raja'a wajen wayoyin hannu. To amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumuntan a nuna musu kurakuransu. Su waɗannan masu aikin gidan rediyo da masu aikin gidan talabijin da masu wancan na mujallu da jaridu, a rinka samun wani lokaci ana haɗuwa, ana zama na fahimtar juna, na ƙara wa juna sani. Sai ga aka ce sai shekara za a haɗu, to ai abin zangon ya tsawo. Amma kyau a ce an haɗu wata shida aƙalla a sake haɗuwa, wannan zai inganta. Kuma zaman nan kar a ce sai su kaɗai masu sadarwa, za a haɗu har da masu sana'o'inmu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunanmu na gargajiya, ya kasance an taɓo kowane lungu da saƙo na al'amuran rayuwa.
2: Mai sauraro, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna, inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin intanet. Duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da ɗaɗɗan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gaman gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jimla, al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa. Don haka za mu dora. Masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu, tare da kwaso baƙon al'adu ana ɗorawa a kan namu. Ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jimla. Shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli? Ga Mubarak Tasi'u, sakataren ƙungiyar, ya sake fito da wani saƙo kan wannan batu.
5: Muƙala ta ƙunshi ƙalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani. Sai na yi comparing ɗinsa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi. Sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa, wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wadda ta kai ta minti ɗaya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren Turanci ba, saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk suka canza mana wannan abu. Na ƙarfafa gwiwa akan karɓar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da ɗorewar harshen Hausa. Mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutunsa, sannan ya dinga amfani da ɗa'a tarbiya irin ta malam Bahaushe. Wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu.
2: To sai dai a gefe guda, internet ɗin ke kawo barazana na kuma iya zama makamin yaƙi da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
6: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasanmu kodayaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafe da ake amfani da su, tunda kusan za ka kusan yawanci Turanci yawanci da wasu harsunan da haka ake amfani da su. To amma mu da muke Hausawa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaren Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa, sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu. Kaga yanzu idan ka ɗauki harkar rini, kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi. Noma, harkan abinci, duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta ɗin.
2: Mai sauraro, yayin wannan taro, an gudanar da makalu daban-daban da suka tabo sauyin sutura da al'adar al'ummar kasar Hausa. Baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙin mu na asali domin amfanin yan baya. Sai dai tambayar anan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Tomadalla, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa, a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
1: Da langa shida Shamsiya Haruna.

kama da la mai sauraro da fatan an ji dadin yadda shirin ya kasance da haka muka kawo karshen sa amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su bincike hukumar FBI a Amurka ta tabbatar da binciken shugaban Najeriya kan zargin safarar kwayoyi a shekarun 1990 kotu a Madagascar ta yanke wa tsohon shugaban majalisar dattawan kasar hukuncin shekaru 10 a gidan yari da aiki mai wahala Amurka da Iran na ci gaba da yi wa juna ruwan wuta a madadin kafatanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI musamman Nura Adu Suleiman wanda ya tattara labaran sai Hassan Ahlasan Salajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayya Bakabara da na gabatar da shirin tare da tallafin Abdullahi Isa ke cewa assalamu alaikum muka sanci lafiya

0: karfe 8 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara
0: sauraro barkamu da saki kasancewa tare a labaran wannan hantsi da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labaran da muke tafi da su hukumar FBI a Amurka ta tabbatar da binciken shugaban Najeriya kan zargin safarar kwayoyi a shekarun 1990 kotu a Madagascar ta yanke wa tsohon shugaban majalisar dattawa hukuncin shekaru 10 a gidan yari da aiki mai wahala Amurka da Iran na ci gaba da yi wa juna ruwan wuta Tuma da yanzu ga labarin BDB. A Najeriya bayan shafe kwanaki ana musayar yawu tsakanin gwamnati da ƴan adawa dangane da alakanta shugaba Bola Tinubu da fadakalar kwayoyi a Amurka. Daga ƙarshe hukumar FBI ta tabbatar da cewa lallai Tinubu ya taɓa fuskantar bincike a Amurka game da miyagun kwayoyi da halasta kuɗaɗen haramun a shekarun 1990. Sai dai a baya-bayan nan ɗaya daga cikin makusanta ga Tinubu Reno Omokiri na cewa ba shugaban ƙasar ne kai tsaye ya yi ta'ammalin ba. To amma ko menene tasirin haka a dokokin Najeriya game da makomar shugaban da ke neman sabon wa'adi? Barista Abba Hikima, masanin dokoki a Najeriya, ya yi mana tsokaci.
2: Gaskiya ni tsarin mulkin Najeriya wuraren sashi ne 131 zuwa 137 sun bayar da abubuwan da mutum ya kamata ya cika kafin ya zama ya cancanta a tsayin da shi shugabanci na Najeriya da kuma abubuwan da suke iya disqualifying mutum ma'ana wani abu da ya samu mutum ya zama cewa bai cancanta ya tsaya ba kuma gaskiya ne idan aka samu mutum wato an kama shi da felony wato wani babban laifi kenan ko kuma wani laifi wanda ya shafi rashin gaskiya ko cuta to lalle ba zai tsaya wa shugabanci ba to amma tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa sai idan an samu mutum a cikin shekara 10 kafin lokacin zabe to saboda haka wannan abu da ake cewa an yi ma ya tabbata an samu shi shugaba Tinubu da wannan lalle babban laifi ne wanda amma ba zai kai ya hana shi cancanta gurin tsayawa ba saboda ya wuce shekara 10
0: Barista Abba Hikima Fage mazauna garin Kebe a karamar hukumar Kebe a jihar Sokoto na cikin fargaba sakamakon harajin da ƴan bindiga suka sanya musu na naira miliyan 40 ko kuma sifar musu rahotanni sun ce ƴan bindigar sun isar da wannan sako ne ta hannun wani mazaunin garin mai suna Abara Jaji wanda suka tare yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa neman itacen girki Kamfanin sufuri na Uber ya sanar da dakatar da ayyukansa a Najeriya shekaru 12 bayan shigarsa kasar matakin da ya ce ya fara aiki daga jiya 2 ga wannan wata na Satumba. Ko da yake bai yi ƙarin bayani kai tsaye kan dalilansa na ficewa daga Najeriya ba. Kamfanin ya ce dole ne ta sanya ya dauki matakin wanda ya zo daidai lokacin da ya sanar da shirin rage ma'aikata sama da 3,000 abinda zai shafi kusan kaso 10 na ayyukansa a duniya. Yayin tsokaci kan lamarin masanin tattalin arziki Dr. Kasim Garba Kurfi ya bayyana ficewar ta Uber a matsayin koma baya.
3: Fitarsu ba zai zama alheri ba ga tattalin arziki ba ma kamar wannan zamani. Na farko kowa yana son in zai amfani da transport ya samu transport din da ya sani ana da record din shi kuma ana kula da duk inda yake tafiya. Tunda suka zo shekara 12 din nan da wuya ka ji wani al'amari na armed robbery ko satin mutane ya shahi Uber saboda motocin su register ne kuma ana monitoring da idan suke amma alhamdulillah cewa kafin Uber su zo su bari akwai guda biyu waɗanda suna nan na farko akwai Bolt wadda ta zo kuma har yanzu tana nan sannan kuma akwai Lagarize wadda take ta Lagos so muna fata gwamnatin tarayya ta diba me yasa Uber ta bannan saboda Uber duk duniya ana amfani da su a lokaci na yanzu inda ake neman mutanen masu sanya tattalin arziki su shigo Najeriya a ce kuma wata tana tahiya kaga wannan ba karamin asara bace ba
0: masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Kasim Garba Kurfi Gwamnatin mulkin sojin Niger ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kitsa shirin kifar da gwamnati biyu bayan wani bore da ya faru a ranakun 28 zuwa 29 ga Agusta da kuma haifar da rabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Shamsiya Haruna na dauki da ƙarin bayani a kai.
4: Shugabannin gwamnatin mulkin sojan musamman Janar Abdurrahman Chiyani sun zabi yin shiru kan lamarin kawo yanzu. A cikin jawabin nasa, wani jami'in soja mai makamin captain da ya bayyana a gidan talabijin din kasar ya ce wasu mambobin bataliyar tsaro da leƙin asiri na komandan ayyuka na musamman sun tuntube shi ta wayar tarho jim kadan kafin su kai harin a daren 28 ga Agusta. Sai dai ya ki amincewa da bukatar tasu na shiga cikin wannan bore. Haka kuma captain din ya zargi hanbararren shugaba Muhammad Bazoum da na kusa da shi da goyen bayan wannan yunkuri. A cewar sa, sun yi ikrarin cewa kasashen Benin da Ivory Coast sun samu amincewar kungiyar ECOWAS don shiga tsakani da tallafawa masu tawayen. Yana mai nana da cewa an yi musayar bayanai tsakanin masu boran da wasu jami'an sojan kasar Chad guda biyu inda ya zargi Faransa da hannu a lamarin. Wannan zargi dai ya fuskanci martani cikin hanzari daga makwabciyar kasar wato Chad. Inda shugaba Muhammad Idris Dabi ya wallafa wata aya daga cikin Alkur'ani a shafukan sa na sada zumunta ba tare da ya ambaci sunan Niger kai tsaye ba, wanda ke gargadin mutane da kada su yada ƙarya kuma kada su boye gaskiya da gangan. Zuwa yanzu gwamnatin Niger bata fitar da takamaiman adadin asarar da aka yi a lokacin wannan dambarwa ba.
0: Shida Shamsiya Haruna. Kotu a Madagascar ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10 tare da aiki mai tsanani kan tsohon shugaban majalisar dattijan kasar Richard Lavalomana bayan tabbatar da cewa akwai hannunsa a cikin amfani da ƙarfi wajen murƙushe wata zanga-zangar matasa da ta kai ga kasarar rayuka a shekarar bara. Kabir Muhammad na ɗauke da cigaban rahoton.
5: Jim kaɗan bayan yanke hukuncin Lavalomana da ya kasance amini ga tsohon shugaban Madagascar Andry Rajoelina ya sha alwashin ɗaukaka ƙara. Masu gabatar da ƙara dai sun tuhumi tsohon shugaban majalisar dattijai ne da laifin baiwa jami'an tsaro umarnin amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar adawa da gwamnati wanda matasa suka gudanar kan ƙarancin wutar lantarki da ruwan sha a tsakanin watan Satumba zuwa watan Oktoba shekarar bara. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewar akalla mutane 22 ne suka mutu yayin zanga-zangar da jami'an tsaro suka murƙushe shi, fiye da 100 suka jikkata, lamarin da ya haddasa rikicin siyasar da ya yi sanadiyar kawo ƙarshen gwamnatin tsohon shugaba Andry Rajoelina. Lawyer Raba Lomanana da yana kalubalantar masu ƙararsa kan gaza gabatar da wata shaida a rubuce ko ta murya da ke alakanta wanda yake karewa da tuhumar da ake masa.
0: To daga ranar Talata zuwa wayewar garin yau Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran ta sanar da kai hare-hare wasu wurare da dama kusa da mashigin Hormuz. Abdullahi Isa ya hada mana rahoto a kai.
6: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da hare-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa, wanda ke kawo cikas ta fuskar tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a ɗan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna, biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka daɗe suna riƙe da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya. Muguntar Amurka a yankin za ta fuskanci martani mai tsanani da kuma munanan sakamako, kuma duk wata ƙasa da ta haɗa kai da sojojin Amurka masu ƙarfin faɗa dole ne ta amince da mummunan sakamakonta, in ji kwamandan sojan Iran.
0: To yanzu kuma sai Isra'ila, inda ministan tsaron ƙasar Israel Katz ya ce ƙasar ta kammala shiri domin fitar da Falasɗinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face fitar da Falasɗinawa daga yankin. Katz ya bayyana hakan ne yayin wani taro da jaridar Yedot Aronot tasha da kuma shafin yanar gizo na Ynet ta Isra'ila suka shirya. Ministan ya ce abinda gwamnatin Isra'ila kawai take jira shi ne Amurka ta bayar da inda za a kai Falasɗinawan a jibge. Ya ce gwamnatin ƙasar ta shirya tsaf kuma tana da tsare-tsare na fitar da mutane ta ruwa, ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yiwu. A farkon wa'adinsa na biyu, shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da a fitar da kusan Falasɗinawa miliyan 2 daga zirin Gaza. Katz ya kuma ce kaso 80 cikin 100 na mutanen Gaza suna son barin yankin, ko da yake bai bayyana wata hujja da ke tabbatar da hakan ba, sai dai ya ce Hamas na hana su ɗaukar wannan mataki. Rahotanni daga Indonesia na cewa kusan mutane 36,000 sun kamu da rashin lafiya a sassan ƙasar sakamakon cin gurɓataccen abinci ƙarƙashin shirin gwamnati na rabon abinci kyauta. madalla karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya sake dawowa.
7: Madalla Ruqayya a gashe ke. Lazinna muna magana cewa zamu leko nahiyar Afirka inda bar mu soma da giwa Afirka.
0: A Najeriya ko?
7: Yawwa. To a bangaren gasar Premier Najeriya Enugu dai ta yi kunnan doki da kasanan United da ci 1-1. Babu kungiyar da ta yi nasara duk da cewa ɗan wasa na kasanan United sun taka raba a wannan gasa a wannan fafatawa da Enugu. A bangaren haka kuma Rivers United ta duke Plateau United da ci 2-0, sai Enyimba wadda ta yi kasa a gwiwa a kara da ta yi da Tornadoes da ci 2-1. A bangaren arewacin Najeriya Baro FC ta doke Nasarawa da ci 3-1. Teburin kuma na gasar Premier din na Najeriya yanzu haka Ikoro duke mataki na farko, yayin da Baro FC na biye mata da mataki na biyu, sai Duma United kungiyar su Hassan Al-Hassan kenan da ke a mataki na uku. Baya ga haka United na a mataki na hudu. Ruqayya, Turai yanzu haka dai kallo ya koma, kin san an koma gasar Premier a Ingila. To a gobe akwai wasa tsakanin Ipswich wacce za ta ke cirini da Liverpool. A teburin gasar Man City ke sahun gaba da maki 6, yayin da Arsenal labi mata a mataki na 2 da maki 6, sai Hull City da ke mataki na 3 ita ma da maki 6, yayin da Chelsea ke a mataki na 4 da maki 6. Kada mun manta da cewa bangaren kusa da Ingila a kasar Faransa, a yau din nan akwai wasa da za ta hada bangaren gasar Ligue 1 kenan. Za a yi wasa yau tsakanin Toulouse da Lille, duk da cewa kallo ya koma bangaren Marseille, wanda akasarin ƴan wasan kungiyar ta ce tana a shirye. An rufe kofar cefa na ƴan wasa, amma ta ce akwai da dama daga cikin ƴan wasan ta yanzu haka da za su yi bankwana da wannan kungiyar. Tana bukatar kuɗaɗe, kuma kin san tahiyar da kungiyar ƙwallon kafa ba karamin aiki ba ne ba. Masana'anta ce wacce za a iya cewa muddin babu kuɗaɗe na tafiyar da kungiya ba za ta tafi ba. Kuma yanzu haka ƴan wasa wajen guda 6 ne suka bayyana bukatar su na cewa muddin suka samu kungiya ko kuma inda za su iya labawa, saboda karshen wata kin ga ana bukatar
0: ƴan kuɗaɗe a hannu ba kwarai da gaske.
7: Sai a shirye suke su bar wannan kungiya. A gurguje dai kada mun manta da cewa kamar yadda aka ji da farko, yanzu haka a Argentina bayan sanarwa ta dakatar da bugawa kungiyar ƙwallon kafar ƙasa, ritaya ma gabaki ɗaya daga fitaccen ɗan ƙwallon kafa na duniyar nan Lionel Messi, hukumar ƙwallon kafar ƙasar ta ce ba za ta iya barin shi ta haka ba, saboda haka an cimma wani ko in ce wata matsaya ta girmama shi a duk zaran da kungiyar za ta yi buga wasa a gida ko a waje. Wato kungiyar ƙwallon kafar ƙasar ta Argentina har da wasu kungiyoyi ma a gida sun ce shirye suke domin girmama wannan dan wasa.
0: To an gaishe ka Abdullahi Isa.
7: Madalla.
8: Bangarori da dama a Najeriya na ci gaba da maida martani kan ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na cewar arewacin ƙasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki. Lamarin da bai wasu da dama daɗi ba, inda ƙungiyar tuntuɓa ta arewa da wasu da dama suka caccaki kalaman. Menene ra'ayinku dangane da waɗannan kalamai? Ta wace hanya kuka amfana da manufofin da gwamnatin Najeriya ta yi wa tattalin arziki garan Bauchi? Sai mun ji daga gare ku a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-6635-6641 ko kuma shafin mu na Facebook.
0: To madalla, yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa.
9: Barkamu da kasancewa a wannan fili da ya mayar da hankali a game da muhimman batutuwa da suka fi ɗaukar hankali a tafiyar siyasar Najeriya. A yayin da ake tunkarar zaɓuka a tarihiyar Najeriya, rundunar 'yan sandan ƙasar da kwamitin zaman lafiya na ƙasa ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya sun himmatu wajen daƙile duk wani yunkuri na tayar da hankali irin na siyasa da kuma amfani da kalaman tayar da hankali yayin da yakin zaɓe na shekarar 2027 ke ƙaratowa. A ƙoƙarinsu na tabbatar da ganin yakin neman zaɓe na gudana cikin lumana, rundunar 'yan sandan ƙasar sun fara bincike kan kalaman da ake zargin kwamishinan ci gaban matasa da wasanni na jihar Borno Sanyin Naboba da shugaban karamar hukumar Kuje da ke Abuja, babban birnin tarihiyar Najeriya, Samuel Shekolo, da Sanata Francis Fadahunsi, mai wakiltar gundumar mazaɓar gabashin Oshin suka yi. Hakanan, kwamitin wanzar da zaman lafiyar ya bullo da wani sabon tsari na bin diddigin laifukan siyasa don sa ido kan yakin neman zabe da kuma zargin karya yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sauran ayyuka da ka iya kawo cikas ga tsarin zaben kasar. Wannan shirin dai ya biyo bayan wasu kalamai masu cike da cece kuce da kuma rahotanni da abubuwan da suka faru waɗanda suka ƙara tsoratar da jama'a da kuma tashin hankali yayin da jam'iyyun siyasa ke ƙara ƙaimi a yakin neman ƙuri'u don tunkarar zaben shekarar 2027. Sai kuma wannan labarin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a Nigeria ta yi gargaɗin cewa amfani da bayanan da ake tsarawa ta hanyar amfani da fasahar AI na barazana ga sahihancin hanshin shirye-shiryen zaben shekarar 2027. Sannan hukumar ta INEC ta yi kira da a yi la'akari da fasahar zaɓe da sadarwa da ta tanada a matsayin fanni guda da za a yi amanna da shi domin gudun kitso da kwarkwata. Yayin da shugaban hukumar ta INEC Professor Josh Amufitansan ya bayyana cewa hukumar tana gudanar da cikakken bincike kan tsarin fasahar zaben, wannan sako na kunshi a cikin wata sanarwa da Directing Ilmantarwa kan harkokin zabe da yada labarai na INEC Victoria Etamesi ta sanya wa hannu yayin da ta miƙa shi ga kafafen yada labaru. Sannan a wannan bangare kuma Gwamna Francis Muifuru na jihar Ebonyi ya yi alkawarin cewa za a cire duk wani shugaban karamar hukuma da ya gaza tabbatar da nasarar jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027. Muifuru ya bayyana haka ne a Abakileke babban birnin jihar yayin bikin rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi 13 na jihar tare da mataimakansu.
0: Tumandala an gashe da Nasir Sani, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
10: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna ba fitaka ba. Wannan dukiya dai ba zinare ba ne, ba kuma dalar Amurka ba ce. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
11: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura, kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da ƙabilu da yarka daban-daban, mun kasance kusan ba mu da yawa sosai mu Hausawa, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yarenka, wannan yasa muka haɗe kanmu muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yarenmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a magidanta kamar gidajen radio gidan TV sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta saboda an anje aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu mu kuma in mun zo zamu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance ke yasa ma muka samar da shafin yada labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi turanci zamu kai shi DDJ English abin da ya shafi Hausa kuma zamu amfani da DDJ Hausa kuma DDJ Hausa yafi karfi yafi ba mu abin da muke so kuma kullun ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi
10: tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe kuma farfesa Mu'azu Muhammad Kudan masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa yayi fashin baki akan wannan barazana
12: suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adu amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai ba a furta ta a daidai kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa wanda bai san na Hausawan tsakoro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake to kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe-waƙe ko ai raye-raye ai nishadi shefu damun su amma ba za su dauko abin da magabatan mu suka yi maganganu akai na kyautata zamantakewa ba sai ta shiririta ta cin mutuncin juna wanda ke kuma ba daidai bane to gaskiya ana iya cewa suna gyara suna banna kafafin sada zumunta yan jaridu su gudunmawar su za ta fi karfi kuma za a fi karba to waɗannan su za su gyara bannan da waɗancan suke gaskiya al'amari shine matasa sun faraja'a wajen wayoyin hannu to amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumuntan a nuna musu kurakuran su waɗannan masu aikin gidan radio da masu aikin gidan talabijin da masu wancan nan mujallu da jaridu a rinka samun wani lokaci ana haduwa ana zama na fahimtar juna na karawa juna sani sai ga aka ce sai shekara za a hadu to ai abin zangon ya tsawo amma kyau a ce an hadu wata 6 akalla sake haduwa wannan zai inganta kuma zaman nan kar a ce sai su kadai masu sadarwar da a hadu hadda masu sana'o'in da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunan mu na gargajiya ya kasance an taɓo kowane lungu da sako na al'amuran rayuwa
10: mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin internet duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da ɗaɗɗan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gaman gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa dan haka zamu dora masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso baƙon al'adu ana ɗorawa akan namu ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli ga Mubarak Tasi'u sakataren kungiyar ya sake fito da wani sako kan wannan batu
13: mukala ta kunshi halubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani sai nayi comparing din sa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wadda ta kai ta minti daya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren turanci ba saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makaran to da wajajen aiki duk suka canza mana wannan abu na karfafa gwiwa akan karbar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da dorewar harshen Hausa mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutun sa sannan ya dinga amfani da da'a tarbiya irin ta malam Bahaushe wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu
10: to sai dai a gefe guda internet din da ke kawo barazana na kuma iya zama kamin yaki da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
14: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasan mu ko da yaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafi da ake amfani da su tunda kusan za ka kusan yawanci abun turanci yawanci da wasu harsuna da ga ake amfani da su to amma mu da muke Hausawa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaran Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu kaga yanzu idan ka dauki harkar reni kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi noma harkan abinci duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
10: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka tabo sauyin sutura da al'adar al'ummar kasar Hausa baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙin mu na asali domin amfanin yan baya. Sai dai tambayar anan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Allah da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Allah ga shida Shamsiya Haruna.

madalla mai sauraro da fatan an ji dadin yadda shirin ya kasance da haka muka kawo karshen sa amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanun su kunji hukumar FBI a Amurka ta tabbatar da binciken shugaban Najeriya kan zargin safarar kwayoyi a shekarun 1990 kotu a Madagascar ta yanke wa tsohon shugaban majalisar dattawan kasar hukuncin shekaru 10 a gidan yari da aiki mai wahala Amurka da Iran na ci gaba da yi wa juna ruwan wuta a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai musamman Nura Adu Suleiman wanda ya tattara labaran sai Hassan Ahlasan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Bakabara da na gabatar da shirin tare da tallafin Abdullahi Isa ke cewa assalamu alaikum muka sanci lafiya

0: Rayuwar matan aure ga dai ta bakin malama Balaraba Shaba wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki
1: wani lokacin ka kan yi magana in kaga mutum mai fahimta ne ka bashi shawara ya dauka in kuma ba mai fahimta bane haka ake hakura don wallahi rannan a makaranta ni dai sai hakura ne da karatun na tashi saboda na fuskanci kamar in na ga ya mata za ta dauka wulakanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki
0: to menene ra'ayinku dangane da wannan matsala la mai sauraron mu na gaba jamuje
2: rayuwa ta sashin mata mai magana ramuti saka daga nan babban birnin ya mai jamhuriyar Niger an koma gida birnin kanta gar hanga keta wannan rashin kama jiki ne mace kege mace in ta gitto kusa gare yake haka ko tufahin ta kauri suke balle in ta daga hamutanta in ta daga mahamutanta sai ka ce bakin salan gani kawan masai mata masu irin wannan yanzu kori yana da sauki mace ta kama jikinta turare dai ga yanan ko kan lokaci mace ta zayin wanka tana zoza jikinta yana zoza laƙe-laƙe ɗinta duka ba hamutanta ɗaya ba laƙe-laƙe ɗinta duka inda take da laƙe-laƙe inda iska ka iya shiga jikinta a kama jikinta kowane lokaci ta wanke ta sa turare turare iri-iri na shaha ma hamutan jiki mutum shina da iskan jiki wannan kuma wani Allah naka azo shi haka nan iskan ƙashi warin ƙashi wani Allah naka azo shi wani ya sa turaren duniya ga wannan iska sai an ji shi ga jikin shi
3: Alhamdulillahi alhamdulillahi na ji dadin wannan maudu'i sosai saboda me ba abin da zan ce akan wannan sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi alazim ni da kaina na sha siyan abin da zan ba ma mace ko turare ko alumin ko dai abin da na san tabbas zai dauke mata warin jikinta hasalan akwai matar da in ta zo ba na iya suke da ma ba daya ba suke zuwa wuri ba na iya zama idan na san za su zo wuri wallahi a tsaye nake tsayawa saboda in sun zo in samu in fito saboda wannan abin kana zaune wani ba za ka iya ga masa ba amma me za ka samu yanda za ka yi ka fada a wurin yana zaune dan ya ji dole mu samu kalubale da yawa a zamantakewa a batayya namiji ba shi da wayo duk yanda ta ga dora shi akai ki ga matarsa ta ko ta tafi da shi akan wannan kazantar tata da warin jikinta da waye baya samu ni abin da nake hanguwa da farko nake kallon wannan abin ina fada ina cewa yaya suke zamantakewa da mu'amala da mazajen su na zamantakewa a watayya ko zama a cikin gida da miji ku tattauna ku magana a wannan yanayin da jikin su yake badawa wannan su yanayin da jikin su yake badawa kaman dauke musu da maja da kwajini yake da mutunci ba a wajen miji ba ko a wajen wane ne ai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kar ki bari mijinki ya ji wani wari a jikinki ki gyara jikinki ki gyara bakinki ki gyara duk inda ke ka fatalin jiki ma mace ya kamata ta gyara shi ba wani rai za a ce ba za a gyara shi ba ƙarya ne
0: masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mahuta lafiya
4: to a gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta sai kuma shirin mu na gaba

zamu fara shirin nishadin ne na yau daga bangaren Hollywood inda muka samu labarin cewa an sallami shahararren mawakin nan Lionel Richie daga asibiti bayan ya shafe kwanaki uku a kwance. Bayan sallamar sa ya koma gidansa dake birnin Los Angeles ta Amurka. Ya fara gano cewa ba shi da lafiya ne yayin wani wasan kade-kade da rairaye a birnin St. Louis wanda har ya sa aka kawo mara kujera don ya zauna. Mawakin dai a halin yanzu yana da shekaru 77 kuma an mar gwajin ciwon zuciya ne sannan aka mar karin ruwa. Har yanzu dai muna bangaren na Hollywood inda rahotanni suka tabbatar da labarin mutuwar jarumar gidan talabijin na Disney wato Disney Channel mai suna Carla Jeffrey kuma ta rasu ne tana da shekaru 33 a duniya. Sai dai ba a bayyana dalilin mutuwar nata ba amma an tabbatar da cewa ta mutu ne tun shekaran jiya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar da cadi karfe 8 agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi
0: to ma sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran duniyar Hukumar zabe a Najeriya INEC ta sanar da fara duba yuwar gudanar da zaben gwaji gabanin shekarar 2027. Majalisar Dinkin Duniya ta ce katsalandin daga kasashen waje yana karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a Sudan. Ministan tsaron Isra'ila ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Ga labaran BDB A Najeriya hukumar zaben kasar INEC tana duba yuwar gudanar da zaben gwaji gabanin babban zaben 2027 da zumar gwada sabbin na'urori na yada sakamako daga rumfar zabe cikin wani yanayi mai kama da irin na ranar zaben shugaban hukumar Farfesa Josh Amofitani ya bayyana haka yayin taron shekara-shekara karo na 13 na kungiyar masana da ma'aikatan sadarwa ta Najeriya Rundunar sojin Najeriya ta sanar da ceto matar wani brigadier general da aka sace a gidanta da ke Abuja babban birnin tarayyar kasar. A wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce sojojinta sun kaddamar da aikin ceto matar wadda aka sace tun a ranar Talata. An bayyana sunan wadda aka sace da Mrs. Adonki mata ga Basil Adonki. Rahotanni na cewa an tuhumi wani matashi mai suna Aminu Sanda da aka fi sani da Nesta da laifin cin amanar ƙasa bayan zargin shi da lalata allan tallan shugaban Najeriya Bola Tinubu tunda fari yan sanda sun gayyaci Sanda tare da tsare shi bisa zargin lalata hotunan tallan shugaban tare da kutsawa cikin sakatariyar jam'iyyar APC da daukar naira miliyan 35 wani lauya Abdulrahman Salis ya ce abin mamaki ne tuhumar da aka yi wa wanda ake zargi da aikata wannan laifi a jihar Katsina A Mali shekara guda kenan da mayakan Janim dake da alaka da Al-Qaida suka katse shigar da mai ta hanyar kaiwa motoci na dakon man fetur harahari to sai dai ayyukan soji domin tunkarar lamarin ya fara kawo daidaito wannan kuwa ya biyo bayan rakiyar da sojoji suka yi ta yi wa motocin da kwamman lamara sun dawo daidai a Bamako a baya-bayan nan yayin da wasu sassa lamara ke daidaituwa sannan a hankali to kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI hukumar binciken wato mai zaman kanta ta Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ta ce katsalandin daga kasashen waje yana karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a kasar lamarin da ke wato ba su damar gudanar da ayyukan soji na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa tun a watan Afrilun 2023 rikicin da ke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun sa kai na RSF yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane sanai tilastawa miliyoyin mutane arcewa daga gidajen su A Tunisia babbar kotu a kasar za ta fara sauraron daukaka kara na karshe kan wata tuhuma da aka yi wa gwamnatin yan adawa cewa wato sun shirya makarkashiya ga kasar a watan Nuwamba ne aka yanke wa mutum 34 mafi yawancin su masu cicikar shugaba Kais Saied hukuncin shekara 45 a gidan yari a wata daukaka kara da aka yi hukuncin da masu kare haƙin dan adam suka caccaka Hukumomin Masar sun tabbatar da cewa mutum 22 sun mutu yayin da 28 suka jikkata a wani hadarin mota kirar bus da ya faru a Sinai da faru hukumomin sun ce 16 ne suka mutu amma daga bisani adadin ya karu kafar yada labarai ta cikin gida ta rawaito cewa yan kasar Jordan 10 na cikin waɗanda suka mutu a yayin hadarin Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face Falastinawa su fice daga wannan yanki. Katz ya bayyana haka ne a yayin wata ganawa da jaridar Yedioth Ahronoth da kuma shafin yanar gizo na Net. Ta Isra'ila wanda suka shirya ministan Isra'ila ya ce abinda gwamnatin Isra'ila kawai take jira shine amincewa daga wato Amurka Fadar yakin Iran cikin wani yanayi na bazata ya sake karkatar da hankalin duniya kan rasa rayukan da ake samu na Iraniyawa. Wannan na zuwa bayan da kasar ta sanar da mutuwar mutum 18 bayan wani harin Amurka cikin waɗanda suka mutu har da wasu mutum 4 a wurin biki da kuma wasu gwammai da aka rawaito sun jikkata. Ministan Lafiya na Iran ya sanar da mutuwar mutane 18 da jikkatar 108 bayan harin Amurkan yayin da 67 suka jikkata a wurin bikin ɗaurin aure a yankin da ba shi da nisa da mashigin ruwan Hormuz. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na RFI.
2: RFI.
0: A Najeriya yayinda zaben shekarar 2027 ke karatuwa masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokuraɗiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin batanci da yada farfaganda. Kafafe kamar na Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama wani manyan guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokutan ma har da yarfi. Wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: Ba ki da lafiya ne kina yin makaranta
4: gina za ka yi wannan rashin mutuncin ina ke irin wannan abu in ba a Kano ba
5: za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali
6: yadda take wa kana tsakanin yan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan to ko me yasa yan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafan na sada zumunta
7: sunana dan miji Suya Sport Gora Mudubi a jam'iyyar APC wato dan jarida akwai mutanen da naka ga muna kare shi ne ba dan komai ba saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu
8: sunana Nasiru Laraba dan jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya ga yau maganar gaskiya mukan fice gora da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu
9: sunana honorable Rabi'a Abdullahi dan Shairi Mangado dan jam'iyyar APC wannan abubuwa didda muke kare gwamnati da iyayen gidanmu muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya muna kaunar su kuma duk abin da zo na gyara muna bada shawara mu ce a gyara in abin ya wozo muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu
6: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya
10: sun dige da zagin juna da tona wasu juna asiri da attacking personality na kowannen su ma'ana an kawar da hankalin mutane da ƴan ƙasa akan abin da ke faruwa na zahiri na yadda Najeriya da ƴan ƙasa suke cikin wahala
6: masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da da mai ido ba Dr. Abubakar Saluhu malami ne a Jami'ar Bayero dake Kano
11: dan takara na bukatan ya shigo cikin al'umma ya zo taro a hada taro ko gangami ya zo yayi bayani me zai yi wa jama'a a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa amma idan aka maida komai shafukan sada zumunta to yan takaran ma ba za su shiga cikin jama'a ba so hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben tamandare
6: A halin da ake ciki matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yada farfagandar siyasa a kafofin Malam Ali Sabo kwararre ne a fannin sadarwa da yaki da kalaman tunziri a kafofin sada zumunta.
12: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗar albarkacin bacinsa ba, amma kuma za su kawo sanity wato za su kawo nutsuwa da daidaito cikin yanda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yanda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba. Domin in aka bar abin a ci gaba tafiya haka to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba.
6: Masana sun ce ya kamata a riga amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a ba rura wutar rikici ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: To madalla yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
2: Rayuwata.
13: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
2: Rayuwata.
13: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar daidaiton mata ta duniya don tunawa da nasarorin da mata suka samu da kuma duba sauran matsalolin da ke hana su samun cikakken daidaito a cikin al'umma. Ga dai ta bakin Comrade Zainab Babajide Olaleye mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya.
14: Ni dai a gani na gwamnati tana yin wasu abubuwa masu kyau amma har yanzu akwai sauran aiki mai yawa. Akwai manufofin da shirye-shiryen da ake samarwa domin ƙarfafa mata musamman a fannin ilimi, tallafawa sana'o'i, tattalin arziki da kuma shiga harkokin siyasa. Amma babban kalubale shine yadda ake aiwatar da waɗannan manufofi.
13: To da mata koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
15: Rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna, Nigeria, Radio France International. Eh, ranan daidaituwar mata abin da muna samun kalubale tsakanina da Allah Zainab Ibrahim. Ba karamin kalubale ba wajen mazajen mu na aure, wajen ƴaƴayen mu maza kuma ba sa daukan da wani muhimmanci, kuma hukuma ya kamata ta shigo ta sa mana hannu a daidaitun saboda an dauki mata ba su da daraja, ba su da komai. Wannan na shekara da ake bikin daidaituwar mata ya kamata duk ƙarshen mako a rika yi saboda mace ita ce jigon al'umma, ita take komai mu.
16: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke na cikin garin Fatas Kun, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Babu shakka mata suna fuskantar matsaloli da dama. Wallahi yanzu ko a wannan gari nawa na Fatas Kun za ka ga cewa a sashin kula da lafiya bi ma'ana bangaren asibiti kenan, wallahi wasu daga cikin mata musamman ma masu neman bukata ta musamman bangaren waɗanda suke karban abu irin na masu juna biyu kenan, wallahi akwai dimbin matsaloli. Sakamakon wani lokaci za ka ga likitocin suna musu tsawa, duk da ne za ka ga wani lokaci ana iya samun laifin su mata din. To amma dai kamar ita mace mai laulayi ko kuma in ce mai juna, akwai buƙatar a rika tarerayenta yanayin yadda za a samar mata wani abu wanda zai kwantar mata da hankali.
13: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya tattauna wata matsala da ta shafi mata da ke shiga harkar siyasa, wato yadda da dama daga cikin su ke shiga a jahilci, kuma a dalilin haka ne akan yi watsi da su da duk wani alƙawalin da aka yi musu da zarar zabe ya kammala, duk kuwa da sadaukarwar da sukan yi yayin zabi. Ga dai ta bakin wata ƴar siyasa da ta fuskanci wannan matsala, Lami Abdullahi.
17: Amma a wannan tafiya gaskiya ba mana adalci ba. Haka da an ga baci na batta na dawo ADC. Ni human leader ce, nayi wahala iya wahala amma ban jadin ta ba. Sai taimako ka je ka ce a maka ba za a maka hi ba.
13: Ko ya kuke kallon wannan lamari? Mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
18: Assalamu alaikum. Rayuwa ta. Da farko sunana Madan Adama daga nan Jamhuriyar Nijar, jihar Zandar.
19: Me bai kamata mata bismillah a shiga ba a zahirci? Eh, tunda dai akwai ƙwarai kwanda ba su shiga ba a zahirci, wasu sun rike ta a zahiri kuma sun san yadda harkar siyasa take ciki. Ba kaman maza ba. Su maza bismillah sun san harkar siyasa, amma ba mace ba, ba duka bata san siyasa. Amma wasu sun sani ma, bismillah wasu sun sani. To ai hatara mata. A tsaya a ilmanta akan harkar shiga siyasa, amma shiga siyasa zaka.
20: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International, filin rayuwa ta, barkanmu da warhaka. Jiya Zainab barka da kokari. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. To a halin gaskiya mata da suke shiga siyasa da ka basu fahimci ya ake tafiyar da harkan siyasa ba, gaskiya ba lalle bane su ji dadin siyasan da suka shiga, kuma ba lalle bane su ribanci tafiyar ba. Ya kamata duk macen da ta san cewa za ta shiga siyasa to ta yi karatun siyasa, sai an karance ta, sai ka yi takatsantsan, sai ka san yadda za ka tafiyar da lamura. Din ita siyasa ba abun wasa ba ne, ba irin aikin gida ba ne kawai da za ka ce bari in gwada.
21: Mai magana Zainab Idris daga Kaduna, Nigeria. Ba karamin cuta ma mata ake yi ba akan maganan siyasa, musamman idan suka shiga a jahilcin nan. Zaki gani majority idan an shiga an shirya komai da komai, to rashin sanin darajar siyasan ne yasa ake cuta mana mata. Za a yi alƙawarin da ba za a cika ba, za a zo a samu mulkin a yi watsar da al'amarin mata, halin ko in kula da mata ba a tafiya da su. To abu ne da ya kamata a ce mun farka daga barci mu mata, mu gane cewa shiga siyasa da muke kake yi ba a daidai tuwon yanda ya kamata ba, kana shiga a rashin sani, to ya kamata ka farka daga baccinka, ka bi haƙƙinka idan ma za ka yi, ka yi bibiyan da zai kama ya kamata tun kafin a shigar da kai, ka tabbatar da cewa za a biya ka haƙƙinka shine kawai.
1: Cikin rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnesko Gangam farkon mulki ta Shagari. Magana gaskiya mu dinnan kusan mu ce mata ba su cika takarar harkar mulki ba har da a ci na bangaren siyasa. Amma ni sun samu inda sun samu ya kamata a ce ita yan siyasar su kawo ta hukunta kuma a ce wata ma'aikata da za ta kama taimakawa mata idan aka yi gama siyasa ta wuce. Su kuma a samu abin da aka zanta taimaka musu ma suna taimakon rayuwarsu. Tunda dai kusan yace 70% na zaɓe mata na aka zaɓi maganar gaskiya. Don haka a zanka kula musu da taimaka musu al'amuransu na yau da kullum. Na gode.
2: Rayuwata.
13: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya yi nazari a kan mummunar tasirin da warin jiki ke yi a rayuwar matan aure. Ga dai ta bakin malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki.
3: Wani lokacin kakan yi magana in ka ga mutum mai fahimta ne ka ba shi shawara ya ɗauka. In kuma ba mai fahimta ba ne haka ake haƙura. Don wallahi ran nan a makaranta ni dai sai haƙura ne da karatun na tashi. Saboda na fuskanci kamar in na gaya mata za ta ɗauka wula. Kanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki.
13: To menene ra'ayinku dangane da wannan matsala? Mai sauraron mu na gaba, jamu ji.
22: Rayuwa ta sashin mata mai magana Ramutu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. An koma gida birnin kanta gar hanga keta. Wannan rashin kama jiki ne mace. Kege mace in ta gitto kusa gare yake haka ko tufahin ta kauri suke balle in ta daga hamutanta in ta daga mahamutanta sai ka ce bakin salanga ne kawan masai mata masu irin wannan yanzu ko ni yana da sauki mace ta kama jikinta turare dai ga yanan ko kan lokaci mace ta zayyin wanka tana zoza jikin ta yana zoza laƙe-laƙet ɗinta duka ba hamutanta ɗaya ba laƙe-laƙet ɗinta duka inda take da laƙe-laƙet inda iska ka iya shiga jikinta a kama jikinta kowane lokaci ta wanke ta sa turare turare iri-iri na shaha ma hamutan jiki mutum shina da iskan jiki wannan kuma wani Allah naka azo shi haka nan iskan ƙashi warin ƙashi wani Allah naka azo shi wani ya sa turaren duniya ga wannan iska sai an ji shiga jikin shi.
23: Alhamdulillahi na ji daɗin wannan maudu'i sosai saboda me ba abin da zan ce akan wannan sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi alazim ni da kaina na sha siyan abin da zan ba ma mace ko turare ko alumin ko dai abin da na san tabbas zai dauke mata warin jikinta hasalan akwai matar da in ta zo ba na iya suke da ma ba daya ba suke zuwa wuri ba na iya zama idan na san za su zo wuri wallahi a tsaye nake tsayawa saboda in sun zo in samu in fito saboda wannan abin kana zaune wani ba za ka iya gaya masa ba amma me za ka samu yanda za ka yi ka fada a wurin yana zaune dan ya ji dole mu samu kalubale da yawa a zamantakewa a batayya namiji ba shi da wayo duk yanda ta ka doba shi a kai kiga matarsa ta fauko ta tafi da shi akan wannan kazantar tata da warin jikinta da waye baya samu ni abin da nake hanguwa da fauko nake kallon wannan abin ina fada ina cewa yaya suke zamantakewa da mu'amala da mazajensu na zamantakewa a batayya ko zama a cikin gida da miji ku tattauna ku magana a wannan yanayin da jikinsu yake badawa wannan swelling din da jikinsu yake badawa kaman dauke musu daraja da kwajini yake da mutunci ba a wajen miji ba ko a wajen wane ne ai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kar ki bari mijinki ya ji wani wari a jikinki ki gyara jikinki ki gyara bakinki ki gyara duk inda ke ka fatalin jiki ma mace ya kamata ta gyara shi ba wani reza a ce ba za a gyara shi ba ƙarya ne.
13: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mahuta lafiya.
0: To a gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta. Sai kuma shirinmu na gaba.

Za mu fara shirin nishadin ne na yau daga bangaren Hollywood inda muka samu labarin cewa an sallami shahararren mawakin nan Lionel Richie daga asibiti bayan ya shafe kwanaki uku a kwance. Bayan sallamar sa ya koma gidansa da ke birnin Los Angeles ta Amurka. Ya fara gano cewa ba shi da lafiya ne yayin wani wasan kade-kade da raye-raye a birnin St. Louis wanda har ya sa aka kawo mara kujera don ya zauna. Mawakin dai a halin yanzu yana da shekaru 77 kuma an mar gwajin ciwon zuciya ne sannan aka mar karin ruwa. Har yanzu dai muna bangaren na Hollywood inda rahotanni suka tabbatar da labarin mutuwar jarumar gidan talabijin na Disney wato Disney Channel mai suna Carla Jeffrey kuma ta rasu ne tana da shekaru 33 a duniya. Sai dai ba a bayyana dalilin mutuwar nata ba, amma an tabbatar da cewa ta mutu ne tun shekaran jiya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar da cadi karfe 8 agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi
0: kuma sauraro barkanku da wannan lokaci ga kanin labaran duniyar Hukumar zabe a Najeriya INEC ta sanar da fara duba yuwuwar gudanar da zaben gwaji gabanin shekarar 2027. Majalisar Dinkin Duniya ta ce katsalandin daga kasashen waje yana karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a Sudan. Ministan tsaron Isra'ila ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Ga labaran BDB. A Najeriya hukumar zaben kasar INEC tana duba yuwuwar gudanar da zaben gwaji gabanin babban zaben 2027 da zumar gwada sabbin na'urori na yada sakamako daga rumfar zabe cikin wani yanayi mai kama da irin na ranar zaben shugaban hukumar Professor Josh Amopitani ya bayyana haka yayin taron shekara-shekara karo na 13 na kungiyar masana da ma'aikatan sadarwa ta Najeriya Rundunar sojin Najeriya ta sanar da ceto matar wani brigadier general da aka sace a gidanta dake Abuja babban birnin tarayyar kasar a wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce sojojinta sun kaddamar da aikin ceto matar wadda aka sace tun a ranar Talata an bayyana sunan wadda aka sace da Mrs. Adonki mata ga Basil Adonki Rahotanni na cewa an tuhumi wani matashi mai suna Aminu Sanda da aka fi sani da Nesta da laifin cin amanar ƙasa bayan zargin shi da lalata allan tallan shugaban Najeriya Bola Tinubu tunda fari ƴan sanda sun gayyaci Sanda tare da tsare shi bisa zargin lalata hotunan tallan shugaban tare da kutsawa cikin sakatariyar jam'iyyar APC da daukar naira miliyan 35 wani lauya Abdulrahman Salis ya ce abin mamaki ne tuhumar da aka yi wa wanda ake zargi da aikata wannan laifi a jihar Katsina A Mali shekara guda kenan da mayakan Janim dake da alaka da Al-Qaida suka katse shigar da mai ta hanyar kaiwa motoci na dakon man fetur harahari to sai dai ayyukan soji domin tunkarar lamarin ya fara kawo daidaito wannan kuwa ya biyo bayan rikiyar da sojoji suka yi ta yi wa motocin da kwamman lamara sun dawo daidai abu mako a baya-bayan nan yayin da wasu sassa lamara ke daidaituwa sannan a hankali to kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Hukumar binciken wato mai zaman kanta ta Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ta ce katsalandin daga kasashen waje yana karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a kasar lamarin da ke wato ba su damar gudanar da ayyukan soji na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa tun a watan Afrilun 2023 rikicin da ke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun sa kai na RSF yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane sanai tilastawa miliyoyin mutane arcewa daga gidajen su A Tunisia babbar kotu a kasar za ta fara sauraron daukar kara na karshe kan wata tuhuma da aka yi wa gwamnatin ƴan adawa cewa wato sun shirya makarkashiya ga kasar a watan Nuwamba ne aka yanke wa mutum 34 mafi yawancin su masu cicikar shugaba Kais Said hukuncin shekara 45 a gidan yari a wata daukaka kara da aka yi hukuncin da masu kare haƙin dan adam suka caccaka Hukumomin Masar sun tabbatar da cewa mutum 22 sun mutu yayin da 28 suka jikkata a wani hadarin mota kirar bus da ya faru a Sinai da faru hukumomin sun ce 16 ne suka mutu amma daga bisani adadin ya karu kafar yaɗa labarai ta cikin gida ta rawaito cewa ƴan kasar Jordan 10 na cikin waɗanda suka mutu a yayin hadarin Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face Falastinawa su fice daga wannan yanki. Katz ya bayyana haka ne a yayin wata ganawa da jaridar Yedioth Ahronoth da kuma shafin yanar gizo na Net. Ta Isra'ila wanda suka shirya ministan na Isra'ila ya ce abinda gwamnatin Isra'ila kawai take jira shine amincewa daga wato Amurka Fadar yakin Iran cikin wani yanayi na bazata ya sace karkatar da hankalin duniya kan rasa rayukan da ake samu na Iraniyawa. Wannan na zuwa bayan da kasar ta sanar da mutuwar mutum 18 bayan wani harin Amurka cikin wadanda suka mutu har da wasu mutum 4 a wurin biki da kuma wasu gwammai da aka rawaito sun jikkata. Ministan lafiya na Iran ya sanar da mutuwar mutane 18 da jikkatar 108 bayan harin Amurkan yayin da 67 suka jikkata a wurin bikin daurin aure a yankin da ba shi da nisa da mashigin ruwan Hormuz. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na RFI. A Najeriya yayin da zaben shekarar 2027 ke karatuwa masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokuraɗiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin ɓatanci da yada farfaganda. Kafafe kamar na Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama wani manyan guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokutan ma har da yarfi. Wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
2: Baki da lafiya ne? Kina yin makaranta?
3: Gwamna za ta yi wannan rashin mutuncin? Ina ke yin wannan abu in ba a Kano ba?
4: Za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali.
5: Yadda take wakana tsakanin 'yan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan. To ko me yasa 'yan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafen na sada zumunta?
6: Sunana dan miji Suya Sport Gora Madobi a jam'iyyar APC. Wato dan jarida, akwai mutanen da na ga muna karewa, muna kare su ne ba dan komai ba saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu.
7: Sunana Nasiru Laraba, dan jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya. Da yau mu maganar gaskiya, muka fice gola da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu.
8: Sunana Honorable Rabi'a Abdullahi dan Shairi Mangado, dan jam'iyyar APC. Wannan abubuwa didda muke kare gwamnati da iyayen gidanmu, muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya. Muna kaunar su kuma duk abin da zo na gyara muna ba da shawara mu ce a gyara. In abin yabo ya zo muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu.
5: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya, tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma. Kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya.
9: Sun dige da zagin juna da tona wasu juna asiri da attacking personality na kowannen su, ma'ana an kawar da hankalin mutane da 'yan ƙasa akan abin da ke faruwa na zahiri. Na yadda Najeriya da 'yan ƙasa suke cikin wahala.
5: Masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Dr. Abubakar Saluhu malami ne a Jami'ar Bayero da ke Kano.
10: Ɗan takara na buƙatan ya shigo cikin al'umma, ya zo taro a haɗa taro ko gangami, ya zo ya yi bayani me zai yi wa jama'a, a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa. Amma idan aka mai da komai shafukan sada zumunta, to 'yan takarar ma ba za su shiga cikin jama'a ba, so hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben taman dare.
5: A halin da ake ciki, matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yaɗa farfagandar siyasa a kafofin. Malam Ali Sabo ƙwararre ne a fannin sadarwa da yaƙi da kalamantin zuriya a kafofin sada zumunta.
11: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗar albarkacin bacinsa ba, amma kuma za su kawo sanity, wato za su kawo nutsuwa da daidaito cikin yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yadda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba, kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba. Domin in aka bar abin ya ci gaba tafiya haka, to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba.
5: Masana sun ce ya kamata a riƙa amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a, ba rura wutar rikici ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: To madalla yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
12: Rayuwata.
13: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
12: Rayuwata.
13: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar daidaiton mata ta duniya don tunawa da nasarorin da mata suka samu da kuma duba sauran matsalolin da ke hana su samun cikakken daidaito a cikin al'umma. Ga dai ta bakin Comrade Zainab Babajide Olaleye mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya.
14: Ni dai a gani na gwamnati tana yin wasu abubuwa masu kyau amma har yanzu akwai sauran aiki mai yawa. Akwai manufofin da shirye-shiryen da ake samarwa domin ƙarfafa mata musamman a fannin ilimi, tallafawa sana'o'i, tattalin arziki da kuma shiga harkokin siyasa. Amma babban kalubale shine yadda ake aiwatar da waɗannan manufofi.
13: To da mata koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
15: Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna, Nigeria, Radio France International. Ranar daidaituwar mata abin da muna samun kalubale tsakanina da Allah Zainab Ibrahim. Ba karamin kalubale ba wajen mazajen mu na aure, wajen ƴaƴayen mu maza kuma ba sa daukan da wani muhimmanci, kuma hukuma ya kamata ta shigo ta sa mana hannu a daidaitun saboda an dauki mata ba su da daraja, ba su da komai. Wannan na shekara da ake bikin daidaituwar mata ya kamata duk ƙarshen mako a rika yi saboda mace ita ce jigon al'umma, ita take komai mu.
16: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke na cikin garin Port Harcourt, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Babu shakka mata suna fuskantar matsaloli da dama. Wallahi yanzu ko a wannan gari na wannan Port Harcourt za ka ga cewa a sashin kula da lafiya bi ma'ana bangaren asibiti kenan, wallahi wasu daga cikin mata musamman ma masu neman bukata ta musamman bangaren waɗanda suke karban abu irin na masu juna biyu kenan, wallahi akwai dimbin matsaloli. Sakamakon wani lokaci za ka ga likitocin suna musu tsawa, duk da ne za ka ga wani lokaci ana iya samun laifin su mata din. To amma dai kamar ita mace mai laulayi ko kuma in ce mai juna, akwai bukatar a rika tarerayenta yanayin yadda za a samar mata wani abu wanda zai kwantar mata da hankali.
13: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya tattauna wata matsala da ta shafi mata da ke shiga harkar siyasa, wato yadda da dama daga cikin su ke shiga a jahilci, kuma a dalilin haka ne akan yi watsi da su da duk wani alƙawalin da aka yi musu da zarar zabe ya kammala, duk kuwa da sadaukarwar da sukan yi yayin zabi. Ga dai ta bakin wata ƴar siyasa da ta fuskanci wannan matsala, Lami Abdullahi.
17: Amma a wannan tafiya gaskiya ba mana adalci ba. Haka da an gabaci na batta na dawo ADC. Ni human leader ce, nayi wahala iya wahala amma ban ji dadin ta ba. Sai taimako ka je ka ce a maka ba za a maka hi ba.
13: Koya kuke kallon wannan lamari? Mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
18: Assalamu alaikum. Rayuwa ta. Da farko suna na Madan Adama daga nan Jamhuriyar Nijar, jihar Zandar.
19: Me bai kamata mata bismillah a shiga ba a zahirci? Eh, tunda dai akwai ƙwarai kuwa da ba su shiga ba a zahirci, wasu sun rike ta a zahiri kuma sun san yadda harkar siyasa take ciki. Ba kaman maza ba. Su maza bismillah sun san harkar siyasa, amma ba mace ba, ba duka bata san siyasa. Amma wasu sun sani wa, bismillah wasu sun sani. To ai hatara mata, a tsaya a ilmanta akan harkar shiga siyasa, amma shiga siyasa zaka.
20: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio France International, filin rayuwa ta, barkanmu da warhaka. Jiya Zainab barka da kokari. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. To a halin gaskiya mata da suke shiga siyasa da ka basu fahimci ya ake tafiyar da harkan siyasa ba, gaskiya ba lalle bane su ji dadin siyasan da suka shiga, kuma ba lalle bane su ribanci tafiyar ba. Ya kamata duk macen da ta san cewa za ta shiga siyasa to ta yi karatun siyasa, sai an karance ta, sai ka yi takatsantsan, sai ka san yadda za ka tafiyar da lamura. Din ita siyasa ba abun wasa ba ne, ba irin aikin gida ba ne kawai da za ka ce bari in gwada.
21: Magana Zainab Idris daga Kaduna, Nigeria. Ba karamin cuta ma mata ake yi ba akan maganan siyasa, musamman idan suka shiga a jahilcin nan. Zaki gani majority idan an shiga an shirya komai da komai, to rashin sanin darajar siyasan ne yasa ake cuta mana mata. Za a yi alƙawarin da ba za a cika ba, za a zo a samu mulkin a yi watsar da al'amarin mata, harin ko in kula da mata ba a tafiya da su. To abu ne da ya kamata a ce mun farka daga barci mu mata, mu gane cewa shiga siyasa da muke ake yi ba a daidai tuwon yanda ya kamata ba, kana shiga a rashin sani, to ya kamata ka farka daga baccinka ka bi haƙƙinka. Idan ma za ka yi, ka yi bibiyan da zai kamata, ya kamata tun kafin a shigar da kai ka tabbatar da cewa za a biya ka haƙƙinka, shine kawai.
1: Cikin rayuwa ta, mai magana baban Fatima Garnesko Gangam, farkon mulki ta Shagari. Magana gaskiya, mu dinnan kusan mu ce mata ba su cika takarar harkar mulki ba har da a ci na ɓangaren siyasa. Amma ni sun samu, inda sun samu, ya kamata a ce ita 'yan siyasar su kawo wata mahukunta, kuma a ce wata ma'aikata wadda za ta kama taimaka wa mata idan aka yi gama siyasa ta wuce. Su kuma a samu abin da aka zanka taimaka musu, ma suna taimakon rayuwarsu. Tunda dai kusan ya ce 70% na zaɓe mata na ka zaɓe, magana gaskiya. Don haka a zanka kula musu da taimaka musu al'amuran su yau da kullum. Na gode.
12: Rayuwata.
13: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya yi nazari a kan mummunar tasirin da warin jiki ke yi a rayuwar matan aure. Ga dai ta bakin malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki.
22: Wani lokacin kakan yi
13: rayuwar matan aure. Ga dai ta bakin malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki.
22: Wani lokacin kakan yi magana, in ka ga mutum mai fahimta ne,